0: Last week po yan mga kapatid, araw ng Miyerkules, nagkaroon ng press briefing itong National Police Commissioner NAPOLCOM, kasama po yung ilan sa mga kaanak nitong missing Sabongero at ito nga pong si Diane Loyola, asawa ng isa sa mga missing Sabongeros. Nagtataka daw sila kung bakit kaunti o pakunti ng pakunti yung complainants habang tumatagal ito pong kaso ng mga nawawalang Sabongero. At meron nga binabanggit na isang abogado na sinasabi nakipag-meet sa kanila at nag-aalok daw ng tulong pinansyal para nga daw po matigil na ito pong kasong kidnapping with homicide na kinakaharap daw ng negosyanteng si Atong Ang. On the other hand, nagbigay na rin po ng pahayag yung abogado na binabanggit at pinabulaanan po niya itong nauna ng sinasabi ng mga kaanak ng missing Sabongeros. So may sinasabi siya na ang nag-request daw para sila ay magkita, ito daw mismong mga kaanak ng mga nawawalang Sabongeros. So mamaya kakausapin po natin mismo itong isa sa mga kaanak, asawa mismo, anong reaksyon niya dito sa sinasabi nung abogada na hindi totoo yung kanila pong mga paratang. Sila daw mismo ang nagpunta sa opisina. Yun ang sinasabi mga kapatid. Antabayanan lamang po natin, hopefully makausap nga po natin siya ngayong araw na ito. Kasi kung papansin ninyo, tahimik na yun, no? Karamihan sa isyong ito. Eh hindi pa po nahahanap ang ilan sa hanggang ngayon ay nawawala pa rin ng mga Sabongero at yung itinuturo na di umano'y mastermind na si Atong Ang, hanggang ngayon hindi pa rin po tayo sigurado kung nasaan na nga po ito mga kapatid. So yan po nga alamin natin mamaya lamang kung makakausap po natin itong si Diane Loyola.
1: Ang kaso po nitong si Diane ay yung mga kapatid, ano ho kasi ito eh, no? By case number, kumbaga. Ito po yung kaso ni Ferdinand Dizon, 39 anyos. At siya po, mga kapatid, ay taga Tanay Rizal. At huling itong nakita doon po sa United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Arena, dyan po sa Santa Cruz, Laguna. Case number 2 ho itong kaso ng kinakasama nitong si Diane. At ito po mga kapatid nga ay iniulat na nawala noong pong Enero at 13 ng 2021. Ngayon po ay Mayo 25 na ng 2026. Magmula po nang sila po ay nagsumbong, nagreklamo, nagkaroon ng investigasyon and nagkaroon nga po din hindi ho pa ng pagsisi dyan sa Taal Lake. Ngayon po ay 5 taon na, mga kapatid, magmula nang mangyari itong pagkawala ng mga Sabongerong ito. Bottom line, mga kapatid, dito, pinag-uusapan natin po ay hustisya. Okay, para po kay Ginoong Atong Ang, no? Doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Pero siya po sa halip nga na lumantad at tumarap po sa kaso, siya ay nagtatago ngayon at hindi malaman kung nasa saan na, bagamat ang daming sinasabi po ng kalihim ng DILG kung nasan na itong si Atong Ang. Noong una po nasa abroad na raw. Noong una po may sinasabi mga lugar. Yung pala daw ho nasa Pilipinas lang. Yung daw ho nasa Laguna, etc. etc. Paikot-ikot daw. Pero hanggang ngayon po, hinahanap pa rin siya. Pero yun nga ang binabanggit po na pagdududa ng ilan kung talaga bang eventually tatayo ang kasong ito kung unti-unting nalalagas ang mga complainants. Hindi maaaring ang estado ang magsulong lamang nito nang wala na pong complainant, kasi yun po ang magiging argumento ng depensa dito ng mga abogado ni Mr. Atong Ang. Sino complainant ninyo? Kapag isa-isa itong nalagas, wala na siyang kasong kakaharapin at ang lahat ay mababaumpo sa limot ng ganun po na lamang at tuloy ang sabong. Alas 8:01 na po ang ating tamang oras. Kami pinag-antabay po lamang sa ating pampanayam. At bago po naman yan mga kapatid, meron din po tayong kaukulang pong mga importanteng follow-up. At mamaya nga po, meron tayong isyong hihimayin nang sa ganun po, matauhan po tayo sa mga pangyayaring ito at manindigan na hindi tayo pumapayag dapat sa ganun pong uri ng pagmamalabis sa pasensya ng taong bayan.
2: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at baka isa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 25660.

0: FM, True FM sa 105.9.
1: At doon pa rin sa kaso ng mga missing sabongero sa girl, pulis pa rin ang isinasangkot doon sa umano'y pagiging tulay para po sa arigluhan. Sa totoo lang po naman, in principle, wala ho namang question dun eh. Kung eventually po, papaareglo ang mga pamilya nito. Sa totoo lang, kung aaregluhin, pumayag sa areglo, pumayag po sa bayad, ano magagawa ng Estado? Hindi ho krimen yun. There's no crime kapag nakipag-areglo ho yung pamilya ng biktima dito. Yes.
2: Kahit na hindi na nakita yung ilang mga sabongero.
1: Ayaw naman.
2: Tapos pumayag na wala na talaga.
1: Pero dito nga po, 34 kasi ang huling bilang nga dito ng sinasabi missing sabongeros. Pero yun nga po, technically po, kapag nakipag-areglo yung mga pamilya nito, dito po sa akusado and umatras doon sa kanila pong mga
2: kaso,
1: reklamo at affidavit, ano magagawa ng Estado? Can the state pursue the case? Pwede ho naman siguro, pero I'm sure doon sa husgado, sasabihin ng depensa, asan ang complainant ninyo? Kaya maganda rin pag-usapan yan kung sakasakali man po na humantong ito sa ganun. Pero yun po ang katotohanan po naman din dito kung sakasakali po na mapapayag nila sa amicable settlement ito sa pamamagitan po ng pagbabayad. Yun nga, no? Kung ang hinahanap po nila ay katarungan, kinakailangan pong humarap sa paglilitis yung inaakusahan. Yung patidongan na andidiyan pa rin, siya po ang testigo ng prosecution. Pero in case, maganda rin po ito maging usaping legal, in case ba umatras lahat ng mga complainants dito, si patidongan ba pwedeng tumayo at siya lamang para ituloy yung kaso? Maganda rin pong study kung sakasakali. Criminal po ito na usapin po ng kasuhan. Okay? Sige. So mga kapatid, ano po? Ganap ng 11 minutes after 8 o'clock in the morning. At sa puntong yan, atin po lamang inuulit na sa panahong ito, hindi na maitatanggi din po ang ating sakit ng ulo sa presyuhan ng petrolyo. Kaya nga po masakit sa ulo, lalo na sa negosyo, yung pong gumagamit ng mga pan-deliver na mga sasakyan. Kaya panahon na para mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. Sa mga negosyante, dyan sagot ka ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang pasahero. Yes! Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo Electric Vehicle o EV. Full electric na mga truck, sagot ka na rin ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts kaya meron pa siyang dagdag na 19 years of Photon experience in technical services. Kaya ano pang hinihintay natin mga negosyante? Yan sa mga meron pong maliliit din na mga negosyo, mga entrepreneurs. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ayan mga kapatid, salamat Photon! Okay mga kapatid, yung pong nangyari dyan sa Angeles City, Pampanga, ang pinakahuling balita po naman, dalawa na ang kumpirmadong patay. Yung pong isang sinasabi na Malaysia na PWD at ito nga pong manggagawa umano na nadamay po sa pagguho and isinugod sa ospital. Pero binawian din po ng buhay. Kami po nakaantabay din sa mga development dyan. Meron tayong reporter po na naka-assign doon para po sa karagdagang mga impormasyon. Ngayon, pag-usapan na po natin to. So ang NBI at maging PMP po ay naglabas ho ng mga pahayag tungkol nga po dito kay Senador Bato de la Rosa. Alright. Mga kapatid, Yung panawagan ni General Natates, ako, pabor ako doon na kung maaari nga po ay magkusa na ang senador. Pero sino ba ho naman tayo para, di ba, pakinggan niya na magkusa na lang siya? Kasi nga, may mga pending motion pa po siya, ang kanyang mga abogado, sa kataas-taasang hukuman. Ang Supreme Court po ay nagsabi na mismo nag-clarify na wala pa silang desisyon tungkol dito nga sa main meat, sa main issue. Doon sila may desisyon sa kahilingan na TRO. Hindi po natin alam kung kailan sila maglalabas ng desisyon dyan. And definitely po, anuman ang maging resulta niya, may mga motion-motion pa yan. So yung finality nito, baka mahaba-haba pa po ang biyahe. So sana nga po, sana po magkaroon ng atensyon dito ang Supreme Court para ma-resolve po nitong isyong ito. Kasi baby girl, doon sa pahayag din po ng iba na armed and dangerous itong si Ginoong Bato de la Rosa, yun po ang sinasabi, may basihan po naman din kasi nga dati siyang hepe ng pambansang pulisya and definitely, oo, meron siya sarili niyang mga armas na ang presumption din natin ay mga lisensyado yan. Pero yung dangerous, palagay ko po, sa akin lang, mahirap pong sabihin yon. Armed pe pwede, dangerous, mahirap pong sabihin agad ngayon. Dangerous ang sitwasyon. Kapag ho mga kapatid dito, nagkamali ang ating pong mga alagad ng batas. Magkamali sa anong aspeto, baby girl? Alam niyo ho yun, yung handling nito. Kaya dito po, ang ating pong panawagan nga sana sa lahat ay, oo, una, yung pong diplomasya kung sakasakali man po na magkaroon sila ng impormasyon kung nasaan itong si Ginoong Bato at kanila pong puntahan yung lugar na kinanotoonan nito. Ito po, diskusyon lang naman ito, baby girl, ha? At kasama ka dito kung malaya mong maihahayag ang iyong kaisipan sa pag-uusapan natin this morning.
2: Mm-hmm.
1: Kung ikaw si Senator Bato, saan ka magtatago?
2: Doon sa lugar na ako'y mapoproteksyonan. Kung ako si Senator Bato, ha, sa akin lang naman to. Ang iniisip ko sa ngayon, posibleng nasa Davao. Yan din ang hula ng karamihan.
1: Oh, kung ikaw si Senator Bato, hindi mo na kinakailangan maging matalinong
2: tama.
1: Tao
2: oo.
1: Para isipin na ang gusto ko, in case na may mga magpunta para ako'y hulihin doon sa lugar na merong mga tao na maaari magbigay sa kanya ng proteksyon. Hindi lang yung pagtataguan, kung hindi, alam niyo yun, yung panawagan ng pagtitipon-tipon ng mga tao to prevent the authorities from arresting him. Right?
2: Hindi ba parang ganun nga yung nangyari nitong nakaraan sa Senado? Kaya nagpadala daw ng NBI dun sa may GSIS building kasi nanawagan ng si Senator Bato sa video na magpunta kayo dito kasi huhulihin ako ng NBI. So ang sinasabi ng NBI, natakot daw yung GSIS, madamay sila. Kaya nandoon yung mga NBI agents sa kabilang building na katabi lang o merong door lang na pwede kang pumunta papuntang Senado at sa GSIS. Pero, ayan, yun nga po mga kapatid. So ngayon, ang sapantaha rin ng iba, even I myself, pwede
1: you yourself,
2: talagang,
1: ha?
2: Even I myself, okay. Baby boy, posibleng nasa Davao. Pero di tayo sigurado doon.
1: Pero basic yon. Doon ka sa lugar na makakasiguro ka ng proteksyon. Opo, proteksyon ng iyong mga supporters. Mahirap po yun. Sa ganong sitwasyon mga kapatid, mahirap po yung pag-implement dyan ng arrest warrant. Kaya ito ho, kaya tama yung panawagan ni Ginoong Nartates na ang hirap pong makapanayan pati ang kanilang spokesperson. Ha? Yung kanilang spokesperson po makapili, no? Oo, doon sa mga pinapayagan magtanong sa kanila. Naunawaan po naman natin yun. Itong PNP spokesperson na malamang eh mas malamang mga kapatid na mas madali pa makuha yung kanyang principal kaysa rin sa spokesperson. Ngayon, kung ikaw yung aaresto kay Senator Bato at mayroong pong mga tao na nagbibigay sa kanya ng proteksyon, papano ang diskarte mo? Una dyan, dapat to, meron kayong mga body cam. para lahat po recorded ng maayos. Kasi mahirap pong magkaputukan dyan. Sorry po ah. At baka mabaligtad na sitwasyon.
2: Mm-hmm.
1: Baka mag-astang victim yung sinasabi nyo na akusado. Sandali lang po. Puntahan lang natin itong importante. Ito pong superintendent po ng Bureau of Fire Protection dyan po sa gitnang Luzon, si Fire Superintendent Maria Lea Sahili. Good morning po, ma'am.
3: Good morning, Sir Ten. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig.
2: Magandang umaga po. Ma'am, ano na pong latest situation on the ground? Kanina po sa balita ng aming News 5 correspondent, meron pong dalawang patay. Sa ngayon po, nadagdagan po ba ito? Ilan din po ang hinahanap pa dyan po sa area?
3: As of today po, we have now 3 dead recorded victims dito po sa ating incident command post. And meron po tayong isang ongoing retrieval operation sa isang sector, which is the sector 2. And as of now, we have 26 rescued individuals po out of the 47 reported estimated victims po.
1: Okay, 47 ang sinasabing estimated. Itong 47, ma'am, hindi ito lahat construction workers, hindi po ito...
3: Yes po.
1: Opo. Yes, ma'am. Sino-sino po kaya ito?
3: Yung iba po kasi, meron po tayo kasi affected buildings na tinamaan ng kanyang pagbagsak.
1: Mm.
3: So those were the adjacent hotel po na nakabook po doon. And then meron din po tayong reported na mga vendors sa paligid.
1: Mm.
3: May residents po kasi na nagbebenta ng pagkain para sa ating mga construction workers.
1: Okay, okay. So ma'am, yung pong sinasabi na naiipit pa, ilan po ma'am ulit?
3: Isa na lang po yung ongoing natin retrieval operation.
1: When you say retrieval, hindi na po ito rescue?
3: Yes po.
1: Wow. So yan pong isa na yan ay dadagdag sa tatlo?
3: Yes po.
1: Yung pong pangatlo, kailan po na-recover yung kanyang labi? Siya ba yung
3: 7:20 in the morning po. Dinala pa rin po siya sa hospital.
1: Okay. Babae ito, lalaki ma'am?
3: Lalaki po, sir.
1: So yung pong tatlong mga biktima so far, lalaki?
3: Yes po, yes po.
1: Yung naiipit ma'am sa guho, sino po ito? Construction worker din po ma'am?
3: Ay, wala pa po kaming maibigay na identification sa kanya kasi po hindi pa po nahahawakan ng ating doktor yung patient. So once na mahawakan po ito ng doktor natin, saka po natin mag-determine yung kanyang pagkakakilanlan. At the same time, yung pong status niya kung pwede na po ba siyang i-declare as another casualty po.
1: Opo. Ma'am, ilan po ang mga injured at sitwasyon ng mga injured? Meron ho bang grabe?
3: Wala po tayong reported na injured, but earlier, yesterday, meron po tayong 10 na initial na transport po sa hospital ng San Rafael Lazatin Hospital po. But accordingly, dun po sa nababigyan na natin ng mga pangunang lunas sa hospital, napauwi na po yan sa kanilang mga families. And out of that, actually 26 po sila, 26 individual, ano po. And yung pong 10 doon, kahapon initially ay naihatid na po sa mga respective families nila.
1: Mm-hmm.
3: So right now, mag-verify na lang po kami kung ilan na lang yung hindi pa nakaka-uwi from the hospital.
1: Okay, so ma'am, alam po naman namin ano po na ang inyong pangunahin dyang purpose din is para po sa rescue and retrieval. Ano
3: yes, po?
1: And dito nga yes, po sa pagtugon po sa first aid. Pero ma'am, sa ngayon po, meron na ho bang mga paunang informasyon kung saang parte ang dahilan po kung bakit gumuho ito?
3: Sir, yan po ay under investigation pa po dahil hindi po natin maisabay ang investigasyon sa rescue and retrieval operation.
1: Mm-hmm.
3: Magiging pangalawang pangunahing layunin pa lang po natin yan. Pagkatapos po nito, simultaneously po yung mga initial na nag-gather nating information as to the permits of this construction, this building, kung ano po yung mga in-apply nila. So meron na po tayong mga initial na ginather na information para po pag naging available na po yung site natin for construction or para po ma-determine natin yung cost ng kanyang pagbagsak, ay available na po.
1: Opo. Ma'am, officially po, ilang mga bahay or building o kaya po mga struktura ang nabagsakan ng guho? maliban nga sa gumuhong ito, ilan po yung mga nadamay kumbaga po?
3: Sir, sa ngayon po kasi 9 floors po kasi yung gumuho.
1: Mm-hmm.
3: Sa exact na bilang po ng building na naapektuhan sa other side, hindi po kami makapagbigay ng bilang.
1: Okay. Okay.
3: But definitely po, meron po siyang mga katabing hotels or condotels na affected po partially.
1: Mm-hmm.
3: And meron din pong residence or kabahayan na malapit sa area na yun po ay initially nagsabi rin na meron na damay sa kanilang portion po.
1: Opo.
3: So for the exact kasi po medyo kung makikita niyo po sa aerial view dun sa mga reports natin, malaki po yung coverage ng kanyang pagbagsak.
1: Yes ma'am, yes ma'am. Ma'am, yun ho bang may may-ari ng building o sinasabing contractor nandyan na ngayon sa site?
3: Wala po dito sa site but I think they have already communicated with the local government.
1: Okay.
3: For their assistance po sa family.
1: Opo, opo. Ma'am, yung pong ginagawa niyong retrieval, once po ma-retrieve na siya, yun ho bang yung kaukulang pong area, magkakaroon pa ho kayo ng last sweeping dito just to make sure?
3: Yes po, yes sir. Opo. Another thermal scanning po tayo or using our canine unit po. Bago po tayo mag-proceed kasi baka kung meron pong signs of life, magre-rescue pa po ulit tayo. Kapag wala na po, magre-retrieval po tayo.
1: Okay, sige po. Ma'am, salamat po sa inyo pong panahon at informasyon po
3: sir,
1: na ibinahagi sa amin. Salamat po na marami. Thank you. Si Fire Superintendent Maria Leia Sahili po ang Chief ng Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection dyan po naman sa gitnang Luzon. Dito po sa importanteng isyong ito na meron pong gumuho na siyam na palapag na gusali and obviously po ang pinanggalingan po, ang pinagmulan po ng guho ay dahil doon sa kanyang pundasyon mismo. Yung mga poste po. So dito po I'm sure yung kanilang structural engineer ay magpapaliwanag ng lubos kung ba't nangyari yan sa estruktura pong kanilang itinatayo. Alright, samantala mga kapatid, sa oras na 8:26 na po in the morning, girl, balikan lang natin tong issue, no? Meron ba tayong break? Mamaya pa. Sige. Meron tayong break na ngayon? O, sige. Babalikan po natin tong issue ito. Yung ang sinasabi ko na kung maaari lang po dito po sa kanilang paghahanap kay Ginoong Bato de la Rosa, yung lubos na pag-iingat sa sitwasyon. Kasi mahirap, wag naman po sana mangyari na magkaroon dyan ng putukan. Hindi ho ba? Mahirap dyan kapag ho nagkaroon ng mauwi sa trahedya. Yan po yun. Kaya nga dapat dito ho, yung pong competence ng mga sinasabing arresting officers, yung pong kanilang kakayahan to handle the situation, at yung nga po sana may mga body cam sila para lahat recorded. Kasi mahirap po kapag nabaligtad na ang kwento, ang istorya.
2: Tama.
1: Hindi ba? Na magmukha pong yung ibig ko sabihin po kanina, you know what I'm saying? Ito ho lang ang ating pong paalala. I'm sure mahuhusay na tao yan.
2: Oh,
1: Chief PMP, 'di ba? NBI director, ang taga CIDG. I'm sure kabisado nila, unlike Aplaska, yung manual ng operations ng PMP. Kasi po si Ginoong Aplaska, mukhang nakalimutan niya kung saan po office nila ang gumawa ng manual, di ba? Sa sitwasyon nga po na mayroong ganun pong standoff. Kasi siya, niratrat niya kaagad yung hindi mo maintindihan kung multo o anong kalaban niyang pader doon sa Senado. By the way, nanood na kaya ang mga senador ng CCTV bago sila magsesyon mamaya?
2: O kaya, dinalaw na ba nila?
1: Yung mismong quote-unquote scene of the incident. So babalikan natin to sa punto nga po mga kapatid. Ano ho? Dito pong sinasabi na manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Na uniniwala tayo sa kakayahan ni Chief PMP, ng kanilang CIDG, ng NBI, and of course, dito po yung supervision ng Secretary of Local Government. Kasi klaro naman niya yung order eh, di ba? Klaro na po ang order. Hulihin, isilbi yung arrest warrant. Ang tanong lang dyan, kung identify nila yung lugar kung nasa saan siya, paano nyo isisilbi yan nang wala pong masasaktan?
2: Sila ba ngayon ay kumukonsulta na kay dating PNP Chief General Torre?
1: Ha?
2: Oo, oh, hindi ba eh? Si dati. Oo, hindi ba?
1: Alam mo, ibahin natin yun, ha? Iba po yung sitwasyon ni General Torre sa sitwasyon ngayon.
2: Tama.
1: Ang layo. General Torre, during his time as CIDH chief, is in control of the entire area.
2: He's in control.
1: They are in control. Bakit? Eh, doon ka sa eroplano hanggang doon po sa bridge eh. Hindi ba? Unang-una, hindi lahat ng tao makakapunta ron. Naando doon lamang pasahero ng eroplano, yung kagawad ho ng airport at sila. Hindi mo maaari sabihin na pareho ngayon sa sitwasyon kung ikay nasa isang lugar na wala pong control doon sa vicinity. Iba ho yun. Iba yun. Kaya doon, doon pa lang po sa eroplano, nilapitan na at naisilbi na nga po ito. Meron pong pagpalag ang mga kasama niya, di po ba? Pero yun nga, nasama siya, ang sakay ng van, papunta doon sa Villamor, doon sa Presidential Lounge. Kung saan po doon siya muna hinawakan, hanggat lumipas na po yung office hours, hindi nakakuha ng TRO, inilipad. Pero in this case po, iba ang sitwasyon ngayon. Yan po yan. Kaya konsultahin mo man si Ginoong
2: Torre.
1: Ginoong Torre. Baka din po magiging iba ang pag-aanalisa sa pangyayaring ito.
2: Hindi, tsaka baka ang isagot ni General Torre, eh bakit yung ho kinukonsulta? Nasa MMDA na ako. Hmm? Pwede siya sumagot ng ganun eh. Hindi ba? Nagsungit si Torre. Ba't niya ako kinukonsulta? Eh, nasa MMDA ako, pwede siyang sumagot ng gano'n. O nagsisisihan ba sila ngayon? Baka nagsisisihan ang mga opisyal natin na bakit kasi hindi niyo pa sinilbihan ng warrant noon pa? Noon nasa Senado?
1: Hindi yun.
2: O baka nagsisisihan sila?
1: Oo, hindi yun. Eh, sinabi na noon pa ng kanyang kuya na merong arrest warrant eh. Tapos hindi mo alam na meron pa pala.
2: Oo.
1: Anyway, tapos na yan. Ano po? Tapos na yung pangyayari niya. Sandali lang po. We will take a short break. Dito po, sa gitna ho ng paghahanap sa kanya ng ating nga pong panawagan dito ay kahinahunan at katalinuhan ng mga magpapatupad ho ng arrest, ha? Ating inuulit yan. Ha? Kahinahunan at katalinuhan nito pong pagpapatupad ng arrest warrant. Ang tanong ngayon, habang si Senator Bato de la Rosa, ano ba ang turing sa kanya? Absent o hindi pa din? Siya ba ay ghost employee? Na may tuturing? Sandali lang, ha?
2: Ghost
1: alam
2: employee,
1: niyo, ha? Sige, ito. Eron, magkano sweldo mo dito, anak?
2: Magkano
1: ka, kuya? Parang bunsong anak ko lang ito, eh.
2: Para lang ano tayo. Ito,
1: magkano lang ang sweldo mo, Eron? Okay, magkano ang sweldo na andiyan? Si Jaisel ba yung nandiyan ngayon?
2: Oo, si Patis na lang. Kaninong right. Sweldo gusto nyong i-example
1: magkano
2: dito?
1: Magkano ang sweldo nyo sa bawat araw? At kayo ba may kaukulang benepisyo? Sabihin na po natin, ito ha. Bigyan ko kayo halimbawa, para makakunik kayo sa isyong ito. Babalikan natin ito, mga kapatid. Ha? Opo. Kayo ba ay may kaukulang, sabihin na po natin, ano? Allowance? Merong ba kayong premium benefits, meron ba kayong mid-year bonus, meron ba kayong year-end bonus, etc., etc.? Obligado kayong pumasok. Pag hindi ka pumasok, well, kung meron kay regular employee ka, meron kang leave credits. Pag ikaw ay contract

0: kumpleto ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
3: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
4: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila.

0: site at Facebook page dahil open na for franchise ang Mayet de la Rosa. Visit www.mayetdelarosa.com. Ito na. Talaga namang nakikita ko na ang ating mga kapatid na nasa comment section ngayon at nakaabang dito sa nabitin na explanation kanina ni Manong Ted tungkol po sa kung magkano nga ba ang sinusweldo kayo pong mga uring manggagawa dyan na nakatutok ngayon at pag kayo po ba'y nakaliban sa inyong mga trabaho, kayo po ba'y bayad? At kamusta po ang benepisyo ninyo sa inyong mga pinagtatrabahuhan?
1: Nakaabang na sila. Again, girl, na hindi ho natin minamaliit ang trabaho ng Senate staff. Marami po naman dyan, mga kapatid, yung pong regardless kung sinong senador, sa mga committees halimbawa, nandyan pa rin sila. Ito po yung kumbaga mga regular ho na mga manggagawa in the Senate na sa panahon po ng budget, lalo na po yung nasa Committee on Finance, marami po dyan na po din tumanda. Kasi nga, mahirap po yan. Hindi pa pwedeng mga bagitong hahawak niyan kasi napaka-technical po ng trabaho niyan. Mga committees na importante po, lahat naman po mga kapatid, actually importante. So, may mga staff dyan na talaga pong naandidiyan na po sila. Hindi po natin tinatawaran ang kanila pong sakripisyo at sipag din. Okay? Pero gusto ko rin liwanagin, girl, na sa panuntunan po sa Kongreso, hindi naman pinagbabawal, Aaron, na ang iyong kahit na nga asawa mo eh, kahit na kapatid mo, anak mo, pwede mong kunin na chief of staff. Pwede, pinapayagan po yan. Pwede kang mag-empleyo ng kamag-anak mo doon sa core staff mo. Hindi po yan ipinagbabawal. Okay? Pero, in this case po naman, siguro kung mamarapatin po ninyo, mailhad lang namin sa inyo na sa kanya pong, in his case, sa kanya pong opisina, meron pong naiulat na at babalikan po natin yung column nga ni Jaris Bundok, ano po, nitong araw ng Friday. Ang May title 22. Nito ay
0: Shut Down Bato's Office, Revoke Other Privileges.
1: Okay, para lang hunin nyo din mapagtanto kung magkano po ang ating ginagasta in this particular case po sa office ni Senator Bato. Iklaro ko lang ha, kung ano ho bang pakialam natin dito. Kasi nga, sa nangyari pong gulo dyan sa Senado at ngayon nga po malamang ay meron pong mga debate mangyayari ho na naman at sana nga po ang mga debate ito ay maging intelihente at dun po sa usapin po talaga ang sa katotohanan po ng pangyayari nung pong Mayo at 13. Ulitin ko lang na sa ngayon, mga kapatid, ang budget po for this year ng Senado ay 8.57 billion pesos. 8,575 billion pesos. Mga kapatid, kapag yan po'y ating kinuwenta sa 365 days, lumalabas po na gumagasta ang bayan ng 23.47 million pesos a day. Wagong ikasasama ng loob ng ating mga kaibigan in the Senate na tayo po yung kinagkikwentada rito. Kasi nga ngayon, sa nasaksihan po natin na gulo dyan, marami nagtatanong, are we getting our money's worth? Senate, composed of 24 members only. Sa Kamara de Representante po, ang budget nila for this year ay 27.7 billion pesos. 27.7 billion pesos. Yan po ay 3.2 times na mas malaki sa budget ng Senado. Pero ang Kamara, mga kapatid, kung ating pong kikwentahin yan sa 365 days, lumalabas po ng mga 75.8 million pesos a day ang ginagasta ng taong bayan. 75.8 million pesos a day. But ang Senado 24 lang. Ang Kamara de Representante po ay 281 members, mga kapatid. So kumbaga, mga kapatid, ano po, sa 24 at sa 318 members, kita po ninyo yung laki ng perang ginagasta natin to run this particular branch of the

Picture 24 members only. So ikaw na nakikinig ngayon, tingin mo ba sulit ang ating ibinabayad sa kanila? Puntahan natin tong artikulo ni Ginoong Jaris Bondoc at ilang pahong mga artikulo na pinanggagalingan po ng kwentadang ito. Muli ha mga kapatid, maaaring sabihin, walang batas na nagbabawal dyan. Pwede nilang gawin yan. Pero ikaw na nakikinig ngayon, na araw-araw obligadong magtrabaho at magpagal. Sa iyong palagay, patas ba ito? Simulan natin mga kapatid sa sweldo mismo muna ng chief of staff ng isang senador. In this case po, office

0: 131,807 pesos. Ruby Ann De La Rosa Garcia, Sister, Supervising Political Affairs Officer, 81,796 pesos. Jessica May P. De La Rosa, Niece, Supervising Legislative Staff Officer, 3, 116,643 pesos. Joanne Cedi P. De La Rosa, Niece, Supervising Legislative Staff Officer, 3, 116,643 pesos. John Kerwin D. Garcia, Nephew, Political Assistant Officer, 2, 36,125 pesos. Jose Erwin Garcia, Brother-in-law, Supervising Legislative Staff Officer, 91,306 pesos. Ronald Yambao, Brother-in-law, Political Affairs Office, 2, 36,125 pesos. Rebecca Comandante, Sister-in-law, Political Affairs Officer, 3, 42,178. Jennifer Comandante, Sister-in-law, Political Affairs Officer, 3, 42,178. Their monthly salaries total, 905,519 pesos, excluding allowances.
1: At kapag po sinama mo na ang lahat mga kapatid rito, pati po yung sweldo ni Senador Bato de la Rosa na higit po 300,000 bawat buwan, kapag po kinuwentada yan, may kwentada po mga kapatid na aabot sa 1.2 milyong piso ang ating pong gastusin para po sa tanggapan lamang ni Senador Bato. Mga kapatid, may mga nagsasabi na bakit di mo lahatin niya sila? Alam niyo po, basically, lahat po ng mga senador, ito po, standard na sweldo ito sa posisyon na binabanggit. Standard po yan. Naiiba lang si Senator Bato kasi nga, 7 buwan siya halos nawala. Kaya po, itong pinag-uusapan ngayon. At may mga artikulo po na ito rin po ang pinag-uusapan. Kasi po kung hindi lang siya ang wala ng 7 months, eh baka pati yun, eh maisasama po natin. Hindi po ba? In all fairness naman, sa ibang mga senador na nadidiyan. Kaya nga po, kapag kinuwenta po ito, pati po yung sinasabing annual salary, para po ito sa ano ha, salary grade ng 2026 table, excluding allowances, benefits, premium, mid-year bonus, year-end bonus, 14.4 million po ang binabanggit na annual po na gastusin natin para dito. Kaya nga muli mga kapatid, ano po, ang ating katanungan sa ngayon na siya po ay nagtatago ngayon, dapat ba siyang tumanggap po ng kanyang sweldo? Well, call niya yon kasi nga si Ethics Committee Chairman JB Ejercito nananawagan lang sa kanya na huwag ka na tumanggap ng sweldo. Pero sabi ni Senator Bato, hindi daw siya tumanggap ng sweldo. Pero may checking ini-issue at ibinigay sa kanila. Ay, wala na tayong kumbaga informasyon tungkol doon. Kasi nga, decision niya yan. Hindi po ba, pinaalam po lamang namin sa inyo ang informasyon. Kasi nga, uulitin natin, sa 24 senators, ang ating pong budget sa isang taon ay 8.575 billion pesos for 24 senators. Ngayon mga kapatid, meron pa hong ipinapanukala sa Senado na baguhin ang rules that obviously to favor Senator Bato. Ano po ito? Mga kapatid, sa kasalukuyang pong Senate rules, ito po ay Rule 14 under po ng Section 41 kasi meron diyang mga senador, in fairness po, gusto perfect attendance. Ibig sabihin po, para naman kapag meron pong annual po ng mga reports, di ba may ganyan yan, sino mga perfect attendance? Ibig sabihin, physically present ka. Pag sumapit

0: ang alas 3 ng hapon, punta ka doon sa sesyon, pa-attendance ka, pwede kang pumunta ng office mo o kaya meron kang meeting within the Senate premises, sasabihin mo sa kanilang SecGen na dito ako ha. Physically present. Kasi po ngayon, mga kapatid, ito po yung provision ha, sa kanila pong rules. Basahin ko po ito sa wikang Ingles, no? Section 41, Senate sessions po ito, under Senate sessions. Alright. 41, the President, after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader, respectively may postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment or convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Yan po ay nangyari po na rules nila noong pandemic. So sinasabi po dito, ang elemento, ang requirement, dapat meron pong force majeure, sabihin natin matinding kalamidad na tumama na talagang physically mahirap maka-attend sa session physical yung pong senador, o kaya po naman ay merong national emergency. Kaya pinapayagan ang sinasabi po na paggamit ng teknolohiya. Yan po basically ang wisdom dyan. Yan ang kanilang rules kasi nga galing tayo ng pandemic. Yan po yun. Merong pong kumbaga requirement muna, requisite. Ang gustong mangyari ngayon, eto. Ang proposed amendment, eto. Allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Yan ang gusto po nilang amendment. Sabi po ni Senator Ping Lacson sa atin, mga kapatid, ha? Ang sabi po niya, mukha daw pong malabo itong maipasa kasi nga mahaba-haba ang diskusyon dyan and meron pa yung publication. So mga kapatid, ito pong nasabing amendment na ito, sa halip po na klaro yung force majeure and national emergency, justifiable reasons na lang. Yan, justifiable na yan, sino ho magsasabi na justifiable yan? By simple vote of the majority? So obviously mga kapatid, ito po ay catered para kay Senator Bato. Lalo na perhaps sa usapin po ng pagpili ng Senate President. Kasi kung si Senator Bato ay hindi na naman sisipot sa Senado, ngayon po kasi mahigpit 11-12. 12 ngayon ang majority. Kasi nga 13 yan. Eh si Senator Bato malamang hindi na naman sumipot. So 11-12 yan. So isa lang po ang bumalimbing na naman sa kaliwa, sila na majority. Di po ba? So ngayon, para masiguro mo na meron kang 13, papayagan na po si Senator Bato gamit po ang Zoom, StreamYard, or Viber. Eh paano yun? Sa kapakanan ng mga senador na gusto po talaga ay present physically. Hindi po ba? Ano yung sinasabing justifiable reason na ito? Mga kapatid, ito po yung usapin na gusto ho namin talakayin sa inyo para maintindihan ninyo where we are coming from. Kasi tayo, di po ba? Tayo, obligado ka maging present. Pwede bang work from home ang isang driver? Pwede bang work from home ang isang security guard? Pwede bang work from home ang isang kusinero? Pwede bang work from home ang isang construction worker? Pwede bang work from home ang isang hardinero? Pwede bang work from home ang isang ang isang manggagawa sa istasyon ng radyo na obligado magpipindot dito na mga gamit namin? Hindi kaya kayo lugi dyan, mga kapatid? Ano? Kumusta ka?
1: Well, ang sabi dito ni Kuya Aaron.
0: Ano? Kumusta
1: kita? Hindi, napapaisip ako kung paano ba maging miyembro ng staff ng mga senador natin eh. Oo eh. Dahil, di ba tayo lugi doon? Kuya Aaron, sa tingin mo? Kasi tayo dito, no work, no pay tayo. Kahit may masakit sa ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, may nararamdaman ako, papasok ako. Kasi pag wala ako dito, wala akong bayad. Pag wala akong bayad, wala akong pangkakain.
0: Ngayon, kung merong kang leave, tinitipid mo yung leave mo. Hindi po ba? Kasi nga, ang hirap eh. Pero tayo pong lahat ay nag-aambag-ambagan para sa kanila. Huwag mong ikasasama ng loob nila ito, ha? Sana nga po tumatak ito sa kanilang isipan. Makonsensya naman kayo. Hindi po ba? At pinag-uusapan natin dito, kami, hindi kayo. Hindi laging ikaw. Hindi laging ikaw at ikaw na lang. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo, ma'am o sir, hindi ba? Paano naman kami? Kumustahin mo naman kami, hindi ba? Kumusta ang mga nagpapagal na Pilipino para kayo mabigyan ng 8.57 billion pesos? Think about it!

0: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings! Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon.
1: Horse beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: Ultimate Sports. All in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
3: Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na lang here!
3: Sang lang?
8: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
6: At motor loan.
3: Basta loan.
12: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
13: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: Ang sarap kasama tuwing umaga. Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan. True FM.
15: Opo, happy hour po tayo. Ito ho muna kasi meron po tayong importanteng interview ha. Pagkatapos po nito, nakaschedule lang po ito. At sigurado ako, marami ho na naman po ang aalsa o magigising po mga patay na ugat sa katawan niyan mamaya kapag napakinggan po ninyo yung ating pong susunod na makakapanayam. Pero for the record lang po, ha, kami po'y natawag sa abogado ni Senator Bato kay Attorney Israelito Torion para po sa panayam at sa panig po ng kanilang kliyente. Maging kay Attorney Jimmy Bundok po, ilang tawag na ho kami last week pa para nga sila makapanayam. Just for the record po, kinukuha namin po ang kanilang panig. At kung kayo po'y nakikinig sa aming programa, for the longest time po, nakakapanayam po namin ang ilang po sa inyo pong mga sinasanto. Okay, mga kapatid? Klaruhin ko lang yan kasi dito po, kasi kapag ikaw pumula sa administrasyon ni Marcos, opo, abay, hero tuan-tua. Kanila.
16: Oo, tuwan-tuwa.
15: Oo, kapag ikaw pumula naman doon po sa kakulangan po at, di ba?
16: Nang sinasanto nila.
15: Nang sinasanto nila.
16: Bias ka.
15: Bias ka na naman. Oo. Pero sa akin po, okay lang yan.
16: Oo.
15: Okay lang po sa akin. Kasi ho, sabi ko nga, dalawa ho ang problema ngayon ng mundo at maging ng Pilipinas.
16: Ano nga ulit yan?
15: Ito po, number one, Aaron, ha? Marami po ngayon sa mga ano, sa mga nag-aaral, sa mga may trabaho, na itong kanilang malaking problema ngayon, AI.
16: Artificial intelligence?
15: Correct.
16: Oo.
15: Yan ho, ang numero unong problema ng mundo ngayon, maging sa Pilipinas.
16: Mm.
15: Pero sabi po ni Willie Inong, ni Hillbilly Willie, may isa pang problema.
16: Ano yan?
15: Kung meron po tayong artificial intelligence, meron din pong natural stupidity.
16: Dami ng mga estupido at estupida. Ay, naiko. Pero let me be the one to say na happy hour muna tayo, partner, ha? Para medyo kayo'y kumalma muna. At ang mga naka-high blood po dyan at mataas ang kolesterol, huwag kalimutan, Rhea Generics. Pero mga kapatid, sa oras nga na 8:58, eto muna, mabilis na happy hour lamang po tayo. May 4, nakausap po natin ito araw ng Lunes, si Kuya Jay Amante ng San Pedro, Laguna. Siya po yung security guard, tapos pagdating ng gabi at hapon bago siya umuwi sa kanyang pamilya, tumatanggap pa po siya ng booking para meron po siyang pampagasolina pa uwi sa kanilang tahanan. Ang una pong tinanggap nito noong Mayo 4, 5,000 piso. Samantala, nakausap natin siya ulit noong May 6, nadagdagan po noong May 11 ng 26,000 pesos yung tulong na ibinigay dito po sa pamilya ni Kuya Jay Amante, dahil naikwento niya na doon nga daw po sa kanilang tahanan meron na sila dating tindahan na ngayon ang tinitinda na lang mga mineral water at ilan pa pong mga frozen goods dahil nawalan po sila ng puhunan. Eh, narinig po ito ng ating mga Happy Anonymous, kaya agad-agad isang bagsak, 20,000 piso po ang ibinigay nitong si Happy Anonymous. Nagambagan din po si na Happy Daddy, Happy Man, Happy K, Happy Davoenio, Happy BPN, maging si Happy Cusinera at si Happy Pare nagbigay din po. Kaya ang total na po ng natanggap ng pamilyang ito ay umabot sa 31,000 pesos. Ngayong araw na ito, mga kapatid, May 25, balikan po natin muli ang kwento nitong si Tatay Jay. Ipapakita niya po sa atin itong kanilang kahong-kahon na pinamili para po sa kanilang paninda. Pinapakita rin po sa video, ipapakita din po sa video itong pag-aayos nila ng paninda at maging yung pag-display ng kanilang mga paninda sa kanila pong mini sari-sari store dyan po sa San Pedro in Laguna.
15: So, kumbaga, kasi nga, ano na ito, na kumbaga, nasimulan na po yung pagbubukas ulit.
16: At saka masabi ko lang sa iyo, partner, ang sipag talaga nito mag-asawang ito, kahit hindi sila susweldo nung kagaya ng chief of staff nitong ating mga senador na halos more than 200,000 pesos, tuloy-tuloy po sila sa paghahanap buhay kasi para sa kanila, ang maganda yung lalabang ka ng pata sa araw-araw. Kaya eto na po, ipakita natin sa inyo mga kapatid, ito pong ambaga ng ating mga Happy Anonymous na nagbigay daan po para makatulong sa hanap buhay ng mag-asawang Jay Amante at ang kanya pong misis na magbabantay nitong sari-sari store. Panoorin at pakinggan niyo po mga kapatid.
4: Doon kami nagabang sa kabila eh. Kaya thank you. Yun yung ginagahan ng pangarga namin.
16: Ayun na, ang dami. Kahong-kahong.
4: Doon kami nagabang sa kabila eh.
16: Ay, nag-aayos si misis.
4: Yan, Sir David Bailon, Ma'am Digi-cha-cha. Ayan, nag-aayos yung aking asawa ng aming tumingga. Yan po yung anak ko tumutulong sa kanya sa pag-aayos ng tumingga.
5: Oh, it's not yours, ha?
4: Ito po yung aming mga sabon. Dito po naka-display. So, mga seasoning.
15: Mga dilata.
16: Lahat na.
4: Gatas.
16: Oo. Kape, gatas.
5: Jaydan,
16: oo, may iced tea pa. 3-in-1 coffee. Lahat na ng pwedeng itinda. Paninda na lang talaga kulang eh. Ayan na po.
4: Mga shampoo.
16: May shampoo pa.
4: Shampoo.
16: Oo.
4: Naku,
16: ang ganda tignan.
4: Mga kape.
16: Tsaka makikita mo si Mrs. masayang-masaya habang nag-aayos ng mga paninda niya.
4: Oh. Bagong pintura yung aming ano,
16: pininturahan pa ni Kuya Jay. Nakita mo naman.
4: Pinturahan mo na ni Mrs. para
16: ba, si Mrs. pa nagpintura.
15: Kumbaga, break lang ang kailangan. Pati itlog.
16: Yes, syempre. Oh.
15: Soft drinks.
4: 124.
8: Ma'am, good morning. Mali ito po, yung pinaka-una naming pinamili sa Reysal sa Pasita. Mali, yung total na binayaran ay 18,213. Mm-hmm. Ayan po sa pinaka-una naming resibo. Ayan po. Tapos,
15: audit tayo, audit.
8: Pangalawa, sa Ultra Mega, para malaman po namin kung saan kami mura, sinusubukan namin yung ibang mas kilala ng mura daw.
15: Grocery.
8: Total niya ay 1,913.
16: Tapos,
8: ito po sa mga soft drinks. Soft drinks, itlog, at mantika. Bali, mapagpalang araw po kay Ma'am Didi Chacha at kay Sir Ted Bailon. Kami po ay nagpapasalamat sa ipinagkaloob nyo sa amin na blessing. Ito na po yung aming tindahan. Nag-umpisa na po kami dahil po sa kabutihang loob ng mga Happy Anonymous. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin.
9: Maraming salamat po, Ma'am DJ Chacha at Sir Ted Pailon na napili niyo po si tatay na nanalo ng inyong programa. Maraming salamat po sa tindahan na kahit nandito lang po si nanay, meron po siyang kita. Maraming salamat rin po sa mga Happy Anonymous. Papasalamat po kami. Po ako kasi may bagong bahay na po kami kahit nasa bahay lang po kami na may kinikita kami.
16: Babait nung anak.
10: Thank you po sa blessings na binigay niyo at sana po God bless you po. God bless you rin.
16: Puro lalaki.
4: Sir Ted Pailon, Ma'am Didi Chacha. Ito na po yung pinapangarap namin na tindahan sa inyong natupad na po namin ang tindahan. Meron na kahit papano, may kita na si Mrs. May income na siya. Malaking tulong po to sa amin.
15: Amen.
4: Na mayroon na kaming tindahan. Sana po marami pa kayong matulungan na mga nangangailangan.
15: Mga kapatid, yan pong aming hinahanap. Ano po, yung pong mga nangangako, itong kanila pong gagawin sa papremyo, nagsisimula sa 2,000 and then eventually po, kapag meron sila mga binabanggit po na pangangailangan, sila po ay tumutupad sa ating pong napagkakasunduan. Tiwala po kasi ang pinagbabasihan natin dito. Trust. Yan po ang ating pundasyon sa segment na ito. Alright, si Jay po, balikan lang natin kasi gusto ko siyang tanungin, may kulang pa ba? Jay, magandang umaga.
11: Sir Ted, good morning po.
15: Duty.
11: Ma'am Digita, good morning po.
15: Duty ka?
11: Opo, sir, opo.
15: Sige, okay. Sige, okay lang ha. So, okay na yung motorsiklo mo?
11: Okay lang po.
15: Okay na yung motorsiklo mo? Wala
11: opo,
15: ka nang...
11: sir, okay na po. Okay na. Nakabit na po yung ano yung kabina, nakapakabit ko na rin po.
15: Lahat na ng kailangan sa motor. Yung tindahan mo, may kulang pa ba?
11: Okay lang naman, sir. Yung kulang kung meron man, dagdagan ko na lang sa sahod ko pa unti-unti.
15: Okay, sige. Oo. Ano ba ang kulang sa tindahan mo kung sakali?
11: Yung ano, sir, yung konting biscuits na lang naman at saka yung mga drinks niya. Medyo tinapos kasi yung...
15: Ah, okay.
11: Kasi mataas talaga yung
15: free. Kailangan ng mga ano, biscuit?
16: Biscuit daw. Oo, di na sila nakabili. Ano pa po, biscuit?
15: Okay, ano pa?
11: Yung mga drinks, ma'am, yung sa pasukan kasi medyo malakas na yun. Yung, ano, yung mga
15: juice.
11: Pambaon ng mga...
15: Okay, tama, pambaon ng mga bata. O sige, Jay, ganito. Gusto kong kumpletuhin kasi ito eh. Yo, kung sakasakali ba pa nagbigay kami ng 5,000 sa'yo, pwede na kaya yon?
11: Oo, sir. Malaki na yun.
15: Okay.
11: Malaking tulong na po yun.
15: O sige, done. Alright, papadalang ka namin. 5,000 piso, sabihin mo kay Mrs. Bilhin niya na yung mga kulang dyan. Kasi para sa amin kasi, para wala nang, kumbaga lahat ng simulain ninyo nandidiyan na, kayo na ang bahala magpalago. Okay? No need to say thank you, Jay. Kaya kami tumawag lang para malaman kung meron pang kulang. Magpapadala kami ng 5,000 dagdag. Para ngayon, magiging 36,000 na ang kabuuan na inyong tinanggap sa inyong negosyong ito. Okay sa'yo, Jay?
11: Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Napakaling tulong na po yun sa ano namin, pamilya.
16: Oh, naluluha si Kuya. Kamusta po yung mga unang araw ng inyong sari-sari store?
11: Ma'am, maganda naman po. Mabili naman. Yung wala pa nga isang linggo, nakatatong tray na kami ng itlog na napaubos.
16: Oh, wow. That's good. Maganda
11: naman.
16: Oh, kamusta si Mrs. at saka yung mga bata po?
11: Masaya naman, ma'am, si Mrs. kasi natutuwa na siya. May
16: income.
15: At saka may libangan opo, na rin. May libangan.
11: Nagkakabalaan. Opo.
15: Amen. Okay, sige.
11: Sige, sir.
15: Oo, sige. Tsaka alam mo, Jay, ang maganda dyan, yung discipline sa mga bata. Kasi sari-sari story yan.
16: Oh.
15: Yung discipline sa mga bata na hindi kumuha ng kumuha.
16: Oo,
15: alam
16: tama,
15: mo yon sa akin,
16: correct,
15: ha? Malaking bagay yun, ha?
11: Sila.
15: Oh, hindi nga.
11: Sila siya na yung dukot ng dukot.
15: Hindi ako nagbibiro, ha?
16: Totoo
15: kasi
16: yun.
15: Ako, laki ako sa sari-sari story ng nanay ko, eh.
16: Ako din.
15: Oo, yung, alam mo yon, ang nanay ko, dumaan din kami sa ganyan, eh. At inaamin ko yung kawalan ko ng disiplina. Kaya yung nanay ko, kahit alam niya nangungupit ako, hindi nilang tumitingin, eh. Kasi nga, alam mo, anak, eh, di ba? Pero yun din ang dahilan nga kung bakit nga hindi na kumikita yung tindahan. Kaya ito malaking bagay din to, ha, sa discipline ng mga anak. At kitang-kita ko naman kung paano kayo magpalaki na yung mga anak. Magagalang ito at maayos. O sige, so Jay, abangan mo yung aming tawag. Dagdag na 5,000 para makumpleto mo na ang inyong tindahan. Salamat na marami, Jay, sa iyong ibinibigay sa amin na inspirasyon. Okay, Jay?
11: Sir Ted, maraming salamat po, Ma'am Digitacha, sa mga happy anonymous, sa walang sawang pagtulong sa tulad namin na nangangailangan. Maraming salamat po.
15: Amen. Thank you. And to God be all the glory. Indeed, si Jay Amante, San Pedro, Laguna. Dagdag po yan, mga kapatid, ha, na tig-1,000 piso galing pa rin po sa ating Happy Daddy, Happy Man, Happy Kay at Happy Davaueño and kay Happy Anonymous. Ngayon, pupuntahan lang po naman natin po ang isa pa sa ating mga naging winner, si China Kay Miranda ng Angat, Bulacan, mga kapatid. Ang tinanggap niya ay halagang 4,000 piso. Girl, pwede ba natin makilala si China Kay?
16: Eto na. Ito naman po inakausap natin noong May 18, araw din po ng Lunes, mga kapatid. Si China Kay Miranda ng Angat, Bulacan. Siya po ay 30 anyos, dating sales lady sa isang convenience store at ang asawa niya po nagtitinda ng feeds. Meron po silang isang anak na babae. At dati po siyang store crew dun nga po sa Alpha Mart, pero ngayon, siya po ay isa ng housewife. Ang natanggap nga po nito, 4,000 galing kay Happy Daddy, Happy Kay, Happy Man, maging kay Happy Davao Wenyo. Ang sabi niya sa atin last time, pambili ng school uniform, mga gamit ng bata sa eskwela at mambabayad din daw po nila ng kuryente. At ngayon, ipapakita natin sa inyo, mga kapatid, kung saan nga po napunta itong padala ng mga Happy Anonymous natin para sa pamilya ni China Kay Miranda. Narito, panoorin at pakinggan niyo po.
12: Good morning po, DJ Cha and Manong Ted. Ako po si Chinak Miranda, taga Angat, Bulacan. Ako po yung natawagan niyo po kanina sa What's on Your Mind. Ako po yung hinihingi ng tulong para po makabili ng school supplies po ng aking anak sa darating na pasukan siya po ay grade 2. Anak, halika dito. Yan, pakilala ka.
17: Hello po, ako po si Kayla. Hello po, Sir
12: Ted.
17: Ted at
12: DJ
17: and Chacha po.
12: Yan, maghaya ka sa kanila, sabihin mo kung anong mga kulang pa
17: po
12: na gamit mo sa school para matulungan nila tayo ng
17: bag, uniform, palda, kriola, tapos sapatos, tapos medyas.
12: Yun po. Yun ang banak?
17: Apa.
12: Yun po, Manong Ted and DJ Cha. Ang kulang
17: tapos
12: na lang
17: po. Tapos po, pencil case.
12: Oo, pencil case din daw po. May nabili na po akong notebook. Paunti-unti po. Yun na lang po ang kulang, Manong Ted and DJ Cha. Salamat po.
15: Thank you, China Kay, at sa kanyang baby girl. Alright, kasi nga yung 4,000 ay para din po sa pambayad ng kuryente, right? Ang sinasabi niya sa atin dati. Alright, sige. So, tawagan nga natin si China Kay, Miranda ng Angat, Bulacan, para po sa ating ugnayan at yung nga po ating ipinapangako sa mga magulang tulad niya. Kung kailangan nga lang po daw ay mga gamit sa school, baka ho naman makatugon dito ang ating mga Happy Anonymous. Okay, andyan na ba si China Kay? Wala pa, tinatawagan natin ngayon sa oras na 12 minutes after 9 o'clock. Hatid po sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max 3 Coffee. Meron pa daw video ng anak ni China na ipinakikita ang mga napamiling school supplies. Yan, ito yon. O sige, anyway, habang tayo naka-standby para kaya natin muli makausap si China Kay, panoorin nga natin to.
16: Eto na mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo pong muli. Ayan na.
17: At siya, at Manong Teddy, bilhin po ako ni Mama ng school supplies.
15: Kompleto nga ito.
16: Galing.
15: Magkano itong lahat ng pinamili ni nanay?
17: Uniform ko pa.
16: Oh, nag-uniform pa. Kompleto na talaga.
17: Palda ko pa.
15: Tuwang-tuwa yung bata.
17: Tapos yung bag ko pa.
18: Ano pa sabihin mo sa kanila?
17: Thank you pa.
18: Masaya ka ba?
17: Opo. Namay pa.
16: Kita niyo yung difference dun sa unang video nung humihiling pa lang siya. Kita mo yung sigla nung bata, no?
15: Kailangan niya.
16: Ito ang total ay 17, tapos yung lahat dun sa iba pa 1. So mga roughly 2,700 pesos, mga ganyan. May 1,000 piso pang natira. Ganon kasino itong nanay, ano? Kasi malamang nagtatabi siya para dun sa pambaon ng bata o pambili nila ng pagkain.
15: Pero alam mo, girl, ano, yung nakita niyo yung saya nung bata.
16: Yes.
15: Ang ibinibigay niya ay inspirasyon sa bata na pumasok sa school. Hindi ho lahat ng bata ay may ganun pong material na bagay, di ba? na pangangailangan nga sa eskwelahan. Pero kitang-kita po ninyo eh, kapag nabibigyan po ng suporta ng magulang yung mga anak, na andun din po yung inspirasyon ng mga bata na pumasok. Kasi nga po, meron siyang gamit sa school na na siguro hindi ho na ibibigay sa kanya madalas o sa bawat school year, di po ba? Kaya ito ho ang ating adhikain nga po dito sa ating pong segment. Ngayon pong panahong ito, ang ating paghahanap po sa mga magulang na kailangan po ng gamit sa school ng kanilang mga anak. Whether yan po ay college, yan po ay high school o elementary, bukas po ang aming programa sa inyo pong paglahok sa ating mga pa-contest na ito. Hindi kami nangangako, ura-urada, pero ano pa nga ho ba't nagmamasid lang po ang ating mga Happy Anonymous. At sila po ay laging bukas ang palad na tumulong sa mga nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Amen and to God be all the glory indeed. Opo, ayoko pong saktan ang inyong mga damdamin, pero sa halagang 3,000 piso, 4,000 piso, yun po yung saya na naibigay dito po kay Nanay China Kay at sa kanya pong anak na grade 1 pupil. 3,000 piso. Habang sila, for future plans, 200 milyong piso. Walang kahirap-hirap. Walang kaproblema-problema. Hindi po ba? At sila pa ang mayabang.
19: Ang kapal na mukha mo!
20: Ang lamig!
21: Teka, yakapin kita.
20: Sarap ng feeling.
21: Everest!
22: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perel, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 39.

0: sa Southern later. Baby girl, magbigay ka muna ng oras mo.
1: Uy, naku, salamat naman.
0: Giniginaw ka?
1: Sobra, baby. Malala, yes, Manong Ted. Oo, ang pa-aircon ni Mayora dito ay talaga namang tutok na tutok sa akin.
0: Ang ganda
1: ganda. Sayang tuloy ang braso ni Mercedes kayo natin for today's
0: hindi,
1: video.
0: Hindi, tsaka yung suot mo, ano ha?
1: Para... Pangbinyag, ano?
0: Hindi, oh, hindi nga. Very light, no?
1: Oo, very light.
0: Ang gandang...
1: Buti hindi mo ako tinawag na ninang eh. Kasi sila dito eh.
0: Ano?
1: San daw ang binyagan? Yun ang sabi nila. Oo, pero ito sa mga kapatid natin, ang oras nga po natin.
0: Very, ano? Very ano ha?
1: Very ano?
0: Very
1: parang
0: tita.
1: Nakatanggap for future plans.
0: Very tita.
1: Oo, pero mga kapatid.
0: Very tita ang dating.
1: Oo, sige. Dahil dyan, sige. Hindi ko na isusuot. Hindi. Ay, pero maayos naman, maganda.
0: Ay, oo naman.
1: Oo, kasi gininaw tayo eh. Mag-ingat ka, may lamok ako nakita. Siya na yun. Pero mga kapatid, sa oras nga po na 9:21 ang tamang oras at in po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Eto na.

0: So, Director, siguro naman hindi na po natin pa maiaalis ano po sa kumbaga simpleng kaisipan lamang na kung ikaw magtatago, doon ka magtatago sa lugar na alam mong meron ka makukuhang proteksyon. Halimbawa po yung supporters niya o mga kapanalig niya. Opo. And in this case po,
1: opo,
0: sa Davao ito. Opo.
1: Tama po.
0: Opo, yes sir. Opo, hindi ko alam nga kung aaminin ba ninyo na yun din po ang inyong tinutumbok ngayon kung sakasakali nga po, nasa Davao lang siya.
1: Well, it's basically being considered po primarily dahil yun na po yung report. Saka alam nga po natin, tama po yung pananaw na maaaring yun yung iniisip niya na maganda pagtaguan dahil maraming kakampi, kaalyado. At doon naman din po siya nagmula. Katunayan, no, nakita ko po yung lisensya sa firearms niya, sa address niya po nakalagay yung lisensya ng firearms po niya. So tama po yun. So at the same time, meron din naman pong ibang lugar, may kasalungat din po na operational thinking na iisipin natin na parang reverse na iisipin dun siya. So maaring baka hindi din po siya. So tinitingnan po natin lahat ng anggulo. Kaya nga po kami po sa law enforcement, nakikiusap po sa ating mga kababayan. Meron marami po kasing report na pumapasok nung tinitingnan po namin at kailangan naman namin bigyan pansin po lahat. Marami rin po dito na parang nililigaw pa o may hanga rin pa na guluhin po yung aming ginagawa pong effort. Eh, siyempre, kailangan din naman po namin pag-ingatan yung aming po mga ahente na magmalagay po sa alanganin.
0: Opo. Director, kasi nga po, ang pinakamainam talaga ho dito, yung susuko, di ba, ng kusa. Para po maayos ang lahat. Bagamat malamang kayo din po yung abogado, iniisip ng kanyang mga abogado po na hindi pa naman ito penal. Meron pa hong motion ngayon at may pending pa hong main case. No? Kung ba't naman kung ikaw din si Senator Bato, hindi pa exhausted lahat ng iyong legal na pamamaraan. Meron na ho bang ngayon namamagitan para nga po doon sa usapin ng baka pwede po na magkaroon na lamang ng peaceful na pagsuko ng senador?
1: Kami po sa law enforcement, narinig ko po si General Nartates at ako rin po. Nanawagan po kami na sumuko, makipag-ugnay ng mas maigi. Pero yung pong tinatanong ninyo kung mayroong mga paramdam o nagsasabi, eh, sa akin po, personally, wala po. Pero ang primary ahensya po rito na in charge sa ganyan ay ang DOJ. Pero hindi ko po alam kung meron po silang pakipag-usap doon at saka doon sa PNP. Pero malino naman po yung panawagan natin na yung kaguluhang na lahat na ito, maring mahinto kung sa ikusa pong susuko. Makita naman po natin, Kate, na Didi Chacha, yung nangyari pong kaguluhan sa Senado, doon naman po ang punot dulo niya, yung kanya pong dapat na pag-aresto po sa kanya. Ano po.
0: Director, yung pong mga ahente ho ba natin, may mga body cam po sila para in case lang po dumating ang pagkakataon na magkaroon nga po ng operasyon to serve the warrant, lahat po recorded ng masiguro po na ang lahat ng proseso ay legal at tama.
1: Tama po yan. Standard operating procedure po namin yan na pag may operation po, pag serve ng warrant, pag read, lagi pong may mga suot na bodycam po ang aming pong mga ahente po.
0: Mm-hmm. And dito ho ba sa sinasabi niyong koordinasyon, kasi nga ang order po sa inyo, ang chief po na law enforcement ng DOJ, NBI at PMP, dito ho ba sir kung sakasakali po joint forces po kayo, kung ma-identify niyo na presence sa isang lokasyon po itong inyong hinahanap, magsasama-sama po kayo o hiwalay talaga ito? At meron ba kayong, sorry to ask ha, nagtitiwala ba kayo sa isa't isa na baka, alam niyo po yun, alam mo na po yun, Director, opo.
1: Opo, meron po kaming coordination at tatunayan po, nag-uusap naman po kami ng PNP na we have sharing of our intelligence data para po at least mas may spread namin po yung aming pong, tawag dito, yung aming pong manpower, yung aming pong operational capacity, mas malawak po magagalawan, so hindi po magdo-double yung effort. And we have an agreement na magtutuluan. Mas kailangan po namin yun eh, kasi yung operation po nga na ito, nakita nga po natin, may mga, baka maaaring may mga tumutulong at yung po kanyang background, at saka yung nga po, medyo marami siyang firearms na dala-dala. So mas maganda po na overwhelming na po yung

0: sa ipapadala natin. At napakaganda po kung magko-coordination po ang PNP at ang NBI po.
1: Yun,
0: at ako naman po, I'll always say there is a presumption of regularity. So I always trust po yung amin po mga fellow law enforcement members po.
1: Mm-mm. Yun ho bang sinasabi yung 100 mahigit na armas ni Senador Bato de la Rosa na nakarehistro po naman sa FED? Ito ho ba ay mga mahahaba? Ano ho bang klaseng armas po ito?
0: Nakita ko po yung listahan, halo-halo na po. Meron po mga automatic na rifle, may mga pang sidearms. So halo-halo na po, iba-iba po. May mga high-powered guns po. May mga shotgun, may mga ganun po. Halo-halo po.
1: Opo. At ito pong ganito karaming armas, iisa lang po ang pinanggagalingan niyang address doon sa kanyang rehistro?
0: Doon po naka-address lahat po sa dapo po.
1: Okay. Kapag ho ba ganyan, legal naman yan, kumbaga po, no, sa isang opisyal ng gobyerno, hindi lang siya ang ganyang karami. No? Usually may mga ganyan din po na iuulat. Kapag po ganyan, wala na ho bang action ang gobyerno dyan para po kumbaga to declare it muna na bawiin niyo itong mga armas na ito o meron bang kaukulang due process niya, paano kaya, Director?
0: Ano po 'yan the issuance of license to bear firearms, so firearms po na ganyan, LTAP po 'yan, covered by law po 'yan.
1: Mm-hmm.
0: And parang lisensya rin po 'yan, that is a privilege granted to an individual.
1: Mm-hmm.
0: So kung privilege po 'yan na inextend po ng gobyerno,
1: mm-hmm,
0: yung gobyerno po can anytime for any reason can cancel po yung license na 'yan.
1: Mm-hmm.
0: So at dapat pag na-cancel po 'yan, yung possession niyan will be illegal, it should be surrendered or can be confiscated.
1: Mm-hmm.
0: So dahil siya po kayo considered purely from justice, ako po, personally, ang position ko, that should be canceled. Kaya nga po, today, I am having a meeting with the team ng NBI. Baka we might request ang PNP to cancel po yung kanya pong mga license to sa mga firearms na yan. Kasi may basihan naman po.
1: Okay.
0: Ay, para mag-cancel po.
1: Opo. Are you going to formalize it o ito ho'y dadaanin po lamang ninyo sa inyo pong verbal meeting, so, Director?
0: So, susunod po siguro kami na yun yung aming legal position that yung firearms should be canceled. Pero ang primary office po that who should do that, at sila rin naman po nag-i-issue ng license to possess firearms and to carry firearms, ang PNP po. So, to their FIO division po. So, susunod po kami.
1: Opo. Director, kumamarapatin po lamang ninyo, ha? You may or you may not answer. Kapag ho ba in case lang po mapasakamay ninyo itong si Ginoong Bato de la Rosa, siya ho ba ay sa inyo dadalhin? Ano ho ba ang instruction kung meron man na nanggagaling po sa inyo pong superior sa DOJ kung sakasakali?
0: Opo. Well, ganun po. Ang primary agency is the DOJ, so we'll effect the arrest, then turn over them to the Department of Justice for proper disposition po. So the DOJ will proceed from there pag nahuli po namin. Ano po.
1: So hindi po sa inyo pong ano na yon, desisyon. Wala hong at any time ay maaaring tawagin na jet para ilipad siya ang karakaraka papunta ng Dahig.
0: Wala po sa amin ano ngayon yan, jurisdiction or instruction. Ang instruction po is to arrest him and he will be processed by the Department of Justice po. So yung susunod po na hakbangin after niyang mahuli ay sa Department of Justice po. At saka dapat po, siyempre, we understand may court proceedings po yan. Na, ibig sabihin, may pending pa po sa court. So kaya DOJ po ang primary na sasagot po dyan.
1: Okay, sige po. Sir, meron ho kayo na nabanggit ata sa isang panayam na more ICC arrest warrants are coming?
0: Well, there's an information related to us na alam naman po natin yung kaso na ipinay. There are other co-conspirators and they have information na related to us unofficially na yung mga warrant of arrest may darating po.

0: Attorney, bago po yung tungkol doon sa cyber warrant ng Peanut Gallery Media Network, nito pong nakaraan doon din sa inyo pong press con, sinasabi ninyo, dapat kusang tumulong si Senator Robin Padilla para malinawan kung paano nga nakaalis si Bato doon sa Senado. Paano po ba ito? Anong gagawin ng NBI? Kung hindi siya kusang magbibigay sa inyong information, papasabihan niyo po ba si Senator Robin? Paano po yun?
1: Well, again, yung pong proseso na yan, we will refer it to the Department of Justice. Ang position ko lang nga po noon is, siya ang huling kasama ni Senator Bato. If there's any person na makakapagbigay linaw po kung nasan si Senator Bato at kung paano nangyari, eh wala iba po kundi si Senator Robin Padilla. At yan naman po, inamin na rin naman niya na siya yung nagpasakay, nakisakay sa kanya, at ibinaba niya sa isang lugar, eh dapat po official sigurong magkaroon ng paglilinaw po sa kanya. Yan lamang nga po, yan ay iniiwan po namin sa jurisdiction po ng Department of Justice. Pag kami po inutusan na ipasabihin na siya, ipapatawag po namin.
0: So it will come from DOJ kung may ipapasummon man or subpoena na mga members po ng Senado na dapat sumagot dun sa naging pagtakas ni Bato.
1: Tama po, pati rin po yung mga ibang personalidad na nakita po sa CCTV at lumalabas na sila ay may kinalaman sa pag-alis ni Senator Bato doon po sa Senado.
0: Direktor, napag-uusapan nyo na po ba with DOJ and with other government agency kung merong planong ikaso doon sa mga may kinalaman sa pag-alis ni Bato sa Senado? Kasi may binabanggit kayo last time na nasa Senate Protective Custody. So kung sa inyo nandiyan, dapat kung pwede na siyang silbihan ng warrant of arrest at wala siya dyan, sila din ang dapat managot dito. Tama po ba yun?
1: Tama po, meron po kami mga recommendation ha, na binigay namin. Tapos at the end of the day, ang DOJ po, nung nag-assume sila ng jurisdiction at lagbas po ng memo na sila ay mag-iimbestiga, pre-provide na po namin ang lahat ng detalye na meron kami in relation po dito sa nagyari na to.
0: Kailan,
1: at we are just waiting for another instruction po.
0: Kailan po natin inaasahan na lalabas po kung sakali man ang desisyon ng DOJ ukol po sa mga bagay na to?
1: Well, palagay ko po naman may mga initial findings na. So anytime soon, baka itong linggo pong ito ay meron na pong mga lababas na mas malino po na direction at decision po dito.
0: Last na lang po about this issue. Will there be someone liable tungkol po dito sa hindi na natin alam kung nasan si Bato ngayon?
1: Nangyari po, dapat po meron kasi he is considered guilty from justice. Para sa akin po, on the part of the law enforcement, sinasabi ko nga dapat na uli natin nakipagkaroon ng pag-uusap na may protective custody na wala bigla. So, dapat po siguro may managot. Kung sino yung dapat na nagkakalinga at umahawak kay Senator Bato, sila muna dapat ang una makapagpaliwanag bakit na ganun yung nangyari. Ano po. At kung mayroon po mga pagkukulang na sa palagay ko, medyo nagkaroon ng mga kulangan, dapat may pananagutan po sa ilalim ng batas po natin.
2: Sige po, before itong PGMN issue, para lang ho tayo dito muna din po sa nangyari nga in the Senate. Sir, alam po namin na meron na pong investigasyon na ginawa ang PMP, di po ba, at ang CIDG, at present doon po sa press con sa Malacanang si Secretary Bida ng DOJ. Ang NBI ho ba nagkaroon na po ng sariling investigasyon? Inyo ho bang hawak o napanood na ang actual na footage po, CCTV, nang walang putol, hindi po splice o anuman?
1: Ganito po, no? After po nung May 13, early morning pa lang po, 8 o'clock pa lang, meron na po kaming spot report na ginawa yung po kaming mga nandun na agent sa GSIS. At the same day, naggawa rin po ako ng task force to investigate independently po para malaman po ano talaga yung totoong nangyari. We were able to get hold of CCTV footage galing po ng GSIS. Nag-request din po kami sa Senado pero hanggang ngayon hindi pa po kami napapagbigyan ng kopya ng CCTV po ng Senado. Pero meron naman po mga ahente kaming nakabodycam taka yung po mga lumabas na video footage galing po sa iba't ibang network ng mass media po na kuha po namin na kulit. At yung pong ipinakita po doon sa press ko ng Malacanang na initially nakuha ng CIDG sa Senate, nakita ko po yun kasi inisinabit ko po yung aming mga tao, pati po yung baril na pinaputok dito na NBI. For investigation, nagsimula po ng 3 p.m., 1 a.m. na po natapos na following day. So nag-participate po kami ron. At nung during the investigation, naipakita po sa akin ng CIDG kung ano talaga yung nangyari. At doon po nakita namin na consistent yung sinasabi po namin na wala po talagang pumasok sa grounds ng Senate na NBI. Yung NBI po talaga na GSIS lang. At consistent pa rin po yung

0: sinasabi ko nung naalala niyo kung niya ako in-interview, isang NBI agent lang po yung nando doon kung saan po pumasok at nagpaputok po si ang usapa po, si General Laplasta. So consistent po lahat doon. That's why kami naman po, yun na rin po yung report na ibinigay namin. Pati po yung paghuli rin sa volunteer na agent, nakita rin po namin na hinuli siya sa grounds ng GSIS sa may canteen. At ang ginawa, dinala siya doon sa Senate, sa second floor, kung saan nagpaputok yung usaa, at doon siya pinadapa. Doon po siya parang inaresto. So nakita po namin lahat yun. At malinaw naman po yung pangyayari.
1: Sige. So ilan pong ahente ng NBI ang nagpaputok ng inyo pong cover fire, ang natawag nga?
0: Isa lang po. At limang putok lang po. Tumutugma din po doon sa ballistics. Ano po. At yun nga po, maganda yung mga video ng ibang network. Yun po, Channel 5 pa po yun. Sa network pa po yun. Naririnig talaga. Do not engage. So cover fire lang pala talaga yung pinaputok para po maka-extract po sila, makalabas po.
1: Sige po. Iisa lang pong ahente ang nagpaputok. Pero meron siyang dalawa pang kasama, tatlong binabanggit. Tama po?
0: Tama po. Isa pong yung volunteer, but hindi po siya yung volunteer na hinuli. Ano po, kasi na nagkakaputukan yung volunteer na hinuli. Nasa Pimpler po. Cover din po ng video yan. So tapos, yung pong blue guard po ng GSIS. At wala pong dalang baril yung volunteer. Parang runner lang po yan.
1: Okay. Nakita naman po dun sa... Sige. So nakita nga po ito natin sa report. Kasi may claim naman itong si Ginoong Aplasca nga na splice daw yung video. Para lang ho daw, kumbaga, i-jive, no? Doon sa narrative ng NBI, ng DOJ at maging ng CIDG. Ano pong take nyo doon?
0: May timestamp po eh, yung CCTV. Maari pong sinasabi niyang splice. Ang ipinalabas lang yung portion para ipakita po na yun lang talaga yung tao ron. Pero yung buong video po, hanggang ngayon, di naman po nila inilalabas. Patagal lang nga po kami nag-request. Pati nga po yung pagdating ni Senator Baturon sa parking lot noong May 11, hindi pa rin po nga napapakita. Ang nakita lang yung habulan. So, mahirap po yung claim na sasabihin ng splice dahil nakita natin yung CCTV. Hindi po magsisinungaling yung footage sa CCTV. Tsaka, hindi lang po naman yung CCTV ng Senate at GSIS ang ipresenta doon sa Malacanang. Ang titingnan din po natin, yung mga lumabas po na coverage po ng iba't ibang media outfit, saka po yung body cam nga po na suot-suot ng aming mga ahente.
1: Opo.
0: Namin pong isinorender po.
1: Pwede ho lang namin bang malaman doon sa inyo pong napanood na CCTV ng GSIS o maging doon sa part ho in the Senate, yung pong maraming tama sa salamin na galing daw dito po sa mahabang armas na ginamit ni Mr. Aplasca, that portion po na may mga salamin, is that part of GSIS or Senate?
0: Ano po yun eh, yun na yung salamin sa Senate po eh, pero ang lumabas nga sa ballistic, galing lahat ng Senado, papuntang GSIS yung putok ng bala. At wala pong galing sa GSIS, papasok ng Senado.
1: Oo. So, doon sa footage kasi, di ba, nag-jam yung kanyang hawak na barrel. Tapos, nung gumana na ito, nagbuka sa pintuan, ano yun, nilabas niya lang yung armas at nag-spray siya nang hindi niya alam kung saan tatama?
0: Eh, ganun po yung pinapakita. Ang justification po niya, katid eh. Warning shots daw lahat yun eh, yung pinaputok mo yun eh. Yung
1: Opo. Sige, anyway. Sige po. So ito nga din po ay meron ng official report, no, ang PMP, at may mga humihingi pa po ng ilan pa pong independent na mag-iimbestiga sa pangyayaring ito. Sa inyong palagay, meron pa bang ganon? Sino bang independent investigating body ang mag-iimbestiga nito kung hindi sila naniniwala sa PMP o mag-isa DOJ kayo o of course NBI?
0: Oh, yung CIDG na po na investigation yun eh, napaka-independent po. That's why we participated. Sinorender po namin yung baril. Hindi ko po alam kung sila sinorender nila yung mga baril na pinaputok po ballistic, pero sa part po ng NBI, we submitted it. Ngayon, meron po namang DOJ na investigation. Ngayon, hindi ko na po alam kung sinong independent body sinasabi nila. I understand. Parang gusto nila ipasok po sa Blue Ribbon ng investigation. Kami naman po sa NBI, from the day one, nakita niya naman po, na-interview niyo po ako, katid. Consistent po yung kwento at aming pong sinasabi na position. At ngayon po, nasuportahan na po ng mga ebidensya at mga dokumento at pati po testimonya ng iba't ibang tao po.
1: Sige po. Sir, ito pong kaso lang nitong PGMN, binigyan na po

0: Kayo ng Pasig RTC Branch 71 ng approval para warrant to examine computer data. Alright. Opo. At ito po ay may mga pangalan nga dito nung mga binabanggit po ng mga may-ari ng gadget na ito o mga gamit. Sir, kung mamarapatin po niyo ulit ha, pasensya na po kayo. Meron na ho, ito ba inyo na pong nabuksan? Meron ho bang mga information dito? May mga incriminating information ho kaya?
1: Sa ngayon po, we're in the process of opening. Yung order po ng cyber warrant kasi, we can do access. So meron po kaming technology to access that. At kung hindi po namin siya mabubukas ng ganun, yung po mga owners, they're duty bound to provide us the access. Yung password po, pwede po buksan yun. So para po makita namin yung mga laman po. So, pero sa ngayon, sa proseso pa lang po.
0: Ah, okay. So wala
1: pa. Matrabaho po kasi yun, Captain. Hindi po ganun kabulis ang sistema ng pagbubukas po. Although we have the technology po.
0: Okay.
2: Director, anong sakop nitong cyber warrant na ito? Kasi pag sinabi natin, phone, computers, or social media accounts ng PGMN, ano po exactly yung sakop?
1: Lahat po ng laman ng gadget namin pong nakumpiska. So
2: okay,
1: kung mabuksan po yan at may social media account po ron, may conversation, may videos, may photos, may text messages, may call log, lahat po yun are subject of that warrant.
2: Oh. Attorney,
1: ibig sabihin po nito, we can make use of that as an evidence po.
2: Oh, Director, sabi niyo po kasi kailangan ibigay nila sa inyo yung password. What if hindi po sila magkusang magbigay nun? Pwede niyo pa rin po bang i-access yun? Paano po?
1: Pwede po. By using our technology or they provide us the password as upon order of the court. Otherwise, they will be put in contempt.
0: Actually, it is in the order of the court, sir. It is here, stipulated.
1: Opo.
0: Nakalagay dito, no? Alright? Nakalagay po dito. Opo. Nakalagay dito, no? Ang binabanggit nga, they are authorized to order the respondent individuals named herein to provide the passwords or biometric authentication for the ZIS devices subject of this cyber warrant. Ito po, nasa court order eh. Mm-hmm.
1: Tama po yan. Apo.
0: Mm-hmm. Pag hindi
1: tama
0: sila
1: po
0: sumunod rito, ano, ko-contempt lang
1: contempt
0: sila?
1: O
0: ano?
1: Tama po. Iko-contempt po sila. Iko-contempt po sila ng court.
0: Mm-hmm. Apo. Pero hawak niyo itong mga gadgets na ito ngayon. Ano po?
1: Asamin po, Captain.
0: Okay.
1: Po
0: okay. Pero
1: ano po siya? Book as evidence kaya hindi po i-release hanggang di po natapos yung kaso.
0: Oh, sige. Pero hindi pa ho kayo nakapagbubukas as of now. Meaning, ganun po.
1: As of now, wala pa po. We will come out with the report to the court kasi we are instructed to make a return of parang order of the court return the service po kung ano po yung nagawa na namin po.
0: Alright. May takda bang panahon to? Itong effectivity po ng warrant?
1: Wala naman pong nakalagay dyan na gano'n hanggang hindi po namin na-access. Ano po? Kasi while the case is ongoing, pwede po namin gawin po yan.
2: Okay. Director, kung sakali man po mabuksan nyo na yan, will you make it public kung sino man po mga nakausap ni Mabanta, mapa public officials man yan or politiko?
1: Well, I think that's the reason why we have to make a report to the court dahil yung mga mangyayari po dyan is the court will come out with an order po. Paano po namin i-handle.
0: Kasi nga din, yung data privacy, baka din po umiral dito.
1: Po.
0: No? Hindi agad-agad. Anyway, doon po sa mga sinumpi na po ninyo, Director, na hindi sumipot, kumusta po yun? Meron ba kayong panibagong sumpina doon sa mga hindi sumipot?
1: We will give them another chance na masumpina. Kung hindi po, kung ano yung nasa amin na mga dokumento at ebidensya at mga testimonya, yun na po yung aming gagamitin to proceed, whether mag-file ng additional cases or file sila ng case or kung sabihin na walang grounds to file to proceed further po.
0: Okay, sige po. So kami po ay nakaantabay din po sa isyung ito at Director, pasensya na po kayo. I'm sure kayo po ay napakaabala in demand kayo sa mga panayam for giving us the time to ask these questions po, Director.
1: Wala po naman. Maraming salamat din po sa pagkakataong binibigay po ninyo. Mabuhay po kayo.
0: Thank you. Director Melvin Matibag ng NBI. Oras ngayon 9:48.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, at Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan.
4: Visayas hanggang Mindanao. Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin.

0: namin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
0: Ug diara, maka-proud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
1: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
2: Sabay na loves kam na, ayan.
1: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
2: Ay, kasal na po pala siya.
1: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
2: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
1: Tutukan ng
3: Match Made with DJ Anna Ramsey.
1: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1PH.
4: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storyan. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa
7: anak, si Marjorie Velasco. Good morning, Marjorie.
8: Good morning po, DJ Chan.
7: Magandang, magandang umaga po. Kayo po ba ay nakikinig magandang sa amin? Po. Yes po. Kayo po ba ay nakikinig o nanonood sa amin ng TV?
8: Nanonood po sa TV po.
7: O, balita ko, kakasimulan nyo lang daw pong manood sa amin itong Pebrero 2026.
8: Opo. Opo, neto lang po February 20 po.
7: O, kasama nyo daw po ang tatay nyo mismo habang nanonood ng programa.
8: Opo, binan ko pong lalaki po. Siya po talaga yung nanonood. Wala pong cellphone. Kaya sabi po, ako na lang daw po sumali.
7: Ayun, si tatay.
8: Kasi marami nga daw po kayo natutulungan.
7: Ang inyong father-in-law. Ilang taon na po si tatay?
8: Apo. Ano na po, 63?
7: 63 years old. Sige, mamaya po, apo, pag-usapan natin ang inyong kwentong buhay. Ano muna yung Bible verse na binigay po sa atin ni Pastor Jeff?
8: Apo. 2 Timothy 4 verse 7 po.
7: Mm-hmm.
8: I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
7: Amen. 2 Timothy 4:7. At ngayon po ba katabi niyo si tatay dyan? Ang dahilan kung ba't kayo natawagan ngayon?
8: Opo, nandito po.
7: O, pwede po ba namin makausap si tatay?
8: Nandito po. Pa, sakay pa. Big siya.
9: Hello.
7: Hello po, tatay. Ano pong pangalan niyo, tay?
9: Pedro Pamor po.
7: Ano po ulit? Jomar?
9: Pedro Pamor.
7: Tijo Pamor.
9: Opo.
7: Tijo Pamor ang pangalan niyo po. Ano pong spelling nun, tay?
9: Pedro ang pangalan ko po, Pamor ang apelido.
7: Pedro! Tatay Pedro. Tama po.
10: Pedro po, ano,
7: DJ siya. Ayun, si Tatay Pedro Pamor. Tatay Pedro, kayo daw po ang talagang nanonood sa amin ni Manong Ted.
9: Oo, oh, araw-araw po yun mula po nung pandemic.
7: Simula pa nung 2020. Matagal nyo na po bang pinapasali? Opo. Ito po inyong daughter-in-law na si Marjorie?
9: Ma, nung Kailan lang po?
7: Nung kailan lang. O saan niya daw po ba dadalhin kung sakali itong 2,000 piso na mapapanalunan sa programa?
9: Ay, pang-ano daw niya ng eskwela, sa pang-ano ng eskwela ng mga anak niya.
7: Sa mga apo niyo po.
9: Opo.
7: O si nanay po ba kasama niyo rin dyan sa bahay?
9: Wala po, nasa Balenciaga, ano, may kawayan.
7: Bakit po hiwalay si nanay sa inyo, tatay?
9: Hindi, may, siya nagtatrabaho eh.
7: Ah, okay. O, may maintenance po ba kayo, tatay?
9: Ayong ano lang, yung, ano yun, yung sa mata, nung, sa pag, naoperahan yung mata ko, yung gamot, anong gamot yun? Anong gamot yun, Nicole?
10: Sa mata daw.
9: Ha?
10: Off the guard
9: po.
7: Sa mata daw, gamot sa mata.
11: Oo, baka pampatak yun o anuman na supplement para sa kanyang mata.
9: Ano po yung tablikas, yung tablet.
11: Alright, sige. Sige, so Tatay Pedro, ilan po yung inyong apo na gustong tulungan para po sa gamit sa school?
9: Ano po yan, apat.
11: Apat?
9: Okay. Ay, tatlo. Oh, tatlo po.
11: Tatlo. Ano po mga grado nito?
9: Maliit pa yung isa eh. Ano mga grado nito?
10: Si ano po
9: si Grito po. Si na lang po ang mga
7: pa-call. Ito na, pinasa na sa kanyang daughter-in-law.
11: Okay, sige. Okay.
8: Ito hello po, DJ Cha.
11: Oo. Alright. Ilang bata ang bibilhan ng gamit sa school?
8: Isa lang po. Certain kasi po, grade 2 na po. Yung bunso ko po, 1-year-old pa lang po.
11: Okay, sige. So, para lang ito sa grade 2 pupil mo. Okay?
8: Apo. Dalawa lang po anak ko po.
11: O, sige. So, 2,000 piso ang aming papadala sa iyo. Pambili mo ng gamit sa school nitong iyong panganay. Anong pangalan niya?
8: Jalia po.
11: Delia?
8: Jalia po.
7: Jalia.
11: Jalia Pamor. Tama?
8: Ano? Ayala po ang apelido niya po.
11: Bakit naging Ayala?
8: Sa ano po, sa mama po ng asawa ko po in apelido po.
11: So bale ang asawa ni tatay ang apelido Ayala.
8: Apo. Oh. Yung dating asawa po.
11: Ah, okay.
8: Apo, bali pangalawang ano na po, apo.
11: Oo. So ayaw mo ng Pamor, gusto mo ng Ayala kasi nga mukha mas tunog mayaman, ano ha?
7: Tsaka bang?
8: Hindi ba? Sinunod ka lang po sa tatay po.
7: Jalia Ayala.
11: Oo. Ayaw mo ng samahan Ortigas o Bendia. Ayala talaga. Ha? Oh, pero Ayala. Mas gusto ko yung Pamor.
8: Ha?
11: Okay, sige. Ilan anak mo?
8: Dalawa pong babae po, Sir Ted.
11: Oh, sige. Baka sabihin ni tatay, anak Pamor.
8: Ako po.
11: Anyway, natutuwa ako sa inyo, ha? Sa iyo. Ang tawag sa iyo, Nicole, hindi Marjorie. Nicole ba pangalan mo?
8: Nandito rin po kasi isang anak po na college po.
11: Anak nino yon.
8: Anak po ni Papa, ano po, kapatid po ng asawa ko po, nandito po.
11: Ah, okay. So, sino, saan nag-aaral yun?
8: Sa Yanga po, nursing student po.
11: Alright. Siya ba, scholar o paano? Sino nagpapaaral sa kanya?
8: Tinatawid lang po nung nanay. Hindi po siya scholar.
11: Tinatawid ng asawa ni tatay?
8: Opo. Okay. Siya lang po ang nagtatrabaho.
11: Okay. O sige, anyway. So, ang hirit nga naman itong si tatay ay para sa iyong mga anak. O sige, magpapadala kami ngayon. Ito muna, simula lang ito. 2,000 piso. Manggagaling ito sa ating kay Happy Daddy at kay Happy Kay. Abangan mo yung tawag ng amista. Pasalamat ka sa kanila.
8: Papa. Thank you po, Sir Ted. DJ Cha, saka po sa mga Happy Anonymous po na lagi pong bukas para po tumulong po sa amin.
11: Oh, sige. Yung nag-aaral ng nursing, kung sakasakali, magparamdam kayo sa amin, ha? Kung sakasakali lang naman.
8: Apo.
11: Okay, salamat na marami sa inyo. Thank you. At kay tatay.
8: Thank you po.
11: Okay, tatay, nood ka pa more, ha? Para tayo makapagbigay sa'yo ng mga impormasyon at diskusyon. And hindi nawawala po yung ating The Daily Brad. So amen. Kami po ay magpapaalam na dahil po mag-aalas 10 na. Panahon na po para sa ating The Daily Brad. Sa ating Sana Lord! Thank you very much. We'll see you again tomorrow.
7: Baka magulat kayo magbingay ng Bible verse si Idol Lord, ha? Oo. Mga kapatid, bukas po kami ulit. May 26 na bukas at araw na po ng Martes. Maraming salamat po sa apat na oras sa pagsama niyo sa amin ni Manong Ted Filon. Kasama niyo nga po DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ngayon, tignan natin kung may dala ba siyang Pokemon. Idol Lord Rivera para nga po sa Sana Lord. Idol Lord, take it away. Uy, may dala. Pokemon.
12: Year 4 begins. It's a time of change and a chance.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay ha Prime Media quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga

0: the nine.
1: Kibasa's radio time. It is now 1:30.
2: Time check brought to you by
3: RH Super. Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
9: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hiha later. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pancit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding, ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

Hi. Hello. Bangin ya. Pananhin butiki. Molugan. Pago siyang kayaan, pizza 25. Amo nagkatapusan nga Lunes at Mayo. Sunod nga Lunes, Hunyo na. My God. It's so easy. Iba talaga ang buhay. Lunes na Lunes, May 25, 2026. Natuntang ada kita mo pa yung panlawas, panginabuhi, ng sukod man gihapon. Siyempre, naton gihapon permi. Pagbantay hiton, prevention is better than cure. May laliwat maabot nga bagyo. Ay kita tanay, unahon tanay at pakabuhi. Ay paghinulat nga bagyo. Kahit nakakaupay. Makalilisang yun yan ang sitwasyon. Naduroy, ano? Damot mga kalamidad. Kalamidad pa rin diha, bulsa ha Malacanang. Ubus naman sa lapi, pero nakatrilyon tatutang. 250 million pagbuto sila. Oh, God dito. May 20 million cash on hand. Ala. Grabe. Proyekto na ito, nga 250 million. Itong 20 million cash itong cash on hand. Balen. Limbaga dayon. Ano ba di malimbag itong? Nabiyan ang mga panahon kaya baga makuurit kabutangan. Ah, di ko din buhinas. Grabe. Waray naman hiya sumulod. Waray maliwat hiya magdaog. Ano hiya kabuhinasan? Iging bali ka pwesto. Yun. Kaling pabagaliwat inihin

kikilat na pagkikilat diretso ng duha il kanya. Ang kikilat dito na kay guha inin lutuhan. Agit lutuhan. Biglang luto. Makalilisang ano? Kita ko kanina sa rin ko, ha? Iging butang dayon. Ayaw, kay sobra naman o sa katuig. 1 year man lang itong ban, itong politiko nga perdi. Nga politiko nga waray na igbutang anay. Sa katuig lang ito, kaman itong katuig, pwede ka na ibalik. Dating senador na waray lumusot. Yan ha, iging butang. Komo bag-o nga secretary. Ano? Ano na nangaon nga ninhira, nagtrampo kami, nangaon kami. Ana mo na to sura, kun baga waray good baga ka Korean, naduldul la kami asin. Okay naman. Anin baga gutay nga salmon, duldulin asin ngan kidja okay na. Iya na diri ni magduduldul. Eh secretary na mismo. Haduldul. Ano? Ano duldul? Tingnan ni magduduldulin asin Department of Labor and Employment Secretary. Ha? Talaga ka o yun yung baga mga matitiguan. Eh ganito napababayan. Kaya na ako ito na naibulig. Bisang kung warayas lumusot, na ako na naibulig. Hadto nga panahon. Oo, di rin pwede siya rin pa walang iwanan. Ah, siya agad. Bahala na lang magka-prepresura bato. Kasi ito, ibabalik ko din eh. Mau pa yun yan baga record. MMDA chairman ko din eh dati. Naging senador. Yan ha. Ito, naging butang liwat ha. Di rin magdudul-dunin asin. Kung anong ganit pagkaon, yun yung mga... Yung paman. Mga first class na yun nga baga. Sinugba. Kinilaw. Tinula. Kung kumaon luwat init baga. Ay, paborito yun, makiisda luwat init. So, yung butang yan na, kasangkayan, kumubago nga Department of Labor and Employment Secretary. Ito, di na ito magdudul-dul. Yung butang ni President Bongbong Marcos. Eh, tol! Okay ka, tol! Galing mo talaga, tol! Na itong Department of Labor and Employment Secretary Dole si Secretary Francis Tol Tolentino bag-o naging butang mismo ni Bongbong Marcos. Siyempre, malakas kat presidente. Kung man yan na init sitwasyon mga kasangkayan kanini tinatawag ini politiko nera nga inin ang tawag ini nera itong mga politiko ha bagahin kung baga pagkaon seasoning magparasya inera kung ini positioning panmubutang ina posisyon an mga nagpakabulig an mga nagsakripisyo nganhan magpakisalapi ha? Doon mo upay. Makisalapi. Kaya nung araw mo daw, makisalapi mo na dahil eh. Oh, upay man ang pugbra, maupay man program, maupay na ni kainin mga project. Iya mismo trabaho. Nakalahay yung MDA. Pero kay mag-ano man kita kay may adahin ni Liot ni baga programa noon nga. Baga Liotin ka ng purpose. Ano nga purpose? Pinili, pinili, pinili, pinili. Ano iyahin ni kinikita lang ni Hanto ni Tol? Nakakalala ka na kiniudo kay Tol. Tol, kumusta ka? Ano nga ni Liotin yan una? An MMD pa yan? Ano nga ni Liotin ni Hanto na late? Tol Tolentino. Kanin yan iya, pinili, gihap. Anihin ni lugar. Kunbaga, ahiya man istrikto ha, MMD had to istrikto. Pero kung ira tao nga nadadako po ng lita nakilala, ahiya, ako na, palasin mo na yan. Ayan mo na lang yan. Ako nang bahala.
Amo to niya, dida. Amo si Hitol. Ayan ang tinawag siya. Tol, kapatid! Okay ka? Ang ganda ng posisyon mo, kapatid. Sana all. Kaya, mungga dito. Baka, anumang kita. Kay mahinay ang performance, no? Ni Bienvenido Laguesma. Iyagin liwanan. Ay, mahinay. Kuan la, asin la ang ginagamit. Duldulahin asin. Liwanan ta, di kay ko na. Di area di asin, kinakaon. Di. May nito, tinatawag yan ang upay, labot lit litsun. Ah, litsun bili. Ah, mungin kaharuyag. Di rin litsun di litsi. Litsun bili. Kung nga yan, yun yung ginihimo, bagayin, baboy, yun nga litsun talaga, pero, iba yung kalitsun nga. Ah, nagun talaga itrasa ito. Parang, sobra pa kalitsun. Nga diri, nga litsun bili, diri, kung mataba. Di pa rin litsun nga bugos good. Yan, na hiwa lahin, himuon nga litsun bili. Maupay. Amat paborito ngayon ni Tol. Tol, kumusta ka? Iya, Tol Francis Tolentino. Malay na ito baga. Sering pa man hibubuta nga ni Ela. Kamu itong ka. Sige pati ayos yung sama. Ela kamu kay ipa. Ela kamu ka awa. Kaya wider-wider mangulay niya na. Makasakay kahiton administrasyon. Ibutang ka Francis. Adiso, alabi na kay Francis. Is nga ni Adol Kalitluyo. Basta nabiyahe sa kayo. Okay na. Kaya ni kay Francis. Butang ko dayon. Warid ang listahan. Tigdala. Ay, nako. Yan yun na lang. Nakabutit pa naon. May gapiton baga. Katapusan. Samtang era pa. Kauyo, minarkusay naman yan na. Ah, kamanduan. Kadlas ang digal ito ng minarkusay. Kaya na pa man na era ito administrasyon. Kaya mabaro na nga na kita pagpili ito saktong ang tama nga waray pinalitay. Ito, tulong man lang nga ni tato naging pro-promote din. Hi. Performance, track record, integrity. Ito lang ang tutulo. Misan wala na ito ibang mga buwa. Ito iba itong lumampos na nga ng tulo. Mangyakanin 5 minutes, buwa na ito't iba. O pala tutulo. Kaya nilalaban duro. Ano ni performance? Nakita. Oh. Amo ni mo... Track record, nakita. Oh, ako na yung integridad. Oh, di ka durong ka makisalapi. Paro kang tol. Di ba, tol? Nakikita man ito. So, masabutan na nga nga ito. Umabaro na yung pagkena. Kasi nga pag inanunan, pag inidukar it mga butang tinigod na idukar. Sorry po, ah. Pira talaga, eh. Ay, kundi, rin lang ka mga kabatikan na Mayor Alfred. Alam naman ka mo, ikokot ko lang ito niya. Kaya kamo ta niya, ginyaya kang permi. Alam ko yan, kilala ko yan. Kahit saan, kahit sa Congress. Pera-pera lang yan. Eh, pag nag-eleksyon, pera-pera lang talaga. Amo ito. Pero, pag-aabutin panahon, amo ito. Di ka nitong kikilalo niwat niya. Kaya, pera-pera lang busog, pera-pera lang nakakaon, pera-pera lang iraupod. Ano, what di ka nitong tatagan na siya? Huwag yan mo yan. Binili natin yan. Binili. Aray na. Di ka masaka ka ng antwaigbaw. Di ka nitong naasikaso. O, ba't pumunta pa sila dito? Binayaran na natin sila eh. O, good ano. Pero ila ka mong sumatitiba. Ha? Atong line eh. Mayor, mga pang gabi. Kumusta? Ah, gabi. Kulog pala ka yan. Ay, pag-gabi ako. Kulog pag-adla ka. Oo. Sige. Wala siya pa yan. Pero naman talaga yan. Ano na ulan, may na nag-message sa akong kakulog. Ano to kabalay? Hay, nakunuan ka ng project ang Causeway. Oo, ngayon ano? Mangalimtan na. Waray na. Ang butun pagsanglagon tayo ni dito, Spain ni Saldico. Kaya at mo na Spain ni Saldico. Di malugod na dadako pa. Ano nga ta, Espanya? Pero kung nadalay na Hispania, Manila, dakop na ini. Pero kaya ata Hispania. Sabi, ano? Meron naman talaga pa eh.
kuan man ini nga kusuy. Ito ang ngaran construction. Iya nga eh. Kaya kung mura ito nagpagawas dahil ng DPWH. Oh, ganda nung pira. 6 billion? 6 kung 8. 8 billion? Ang nakuha hining construction ni Saldico? Kan Saldico dagun talaga. Kaya amot ngaran dito. Pero kaniri man kan Saldico. Kanan man. Waste ano ito nga construction. Malilisang ano? Maray na kusuy. Hindi mo nakitong maharap ko na dapit niya kusuy nga ginatrabaho. Basta nasa rin man la. Gin-search ko, nasa rin lang. At magtitikang ko na yun dito ha inin may San Jose. Di pa ka di ha may din hi may ano ni haran iton ano ni nga gym. Ano ito da? Na atubangan laman nga nito niton tingo gada di da kagi ngani naman luwat di dito may city hall ang butay niya kaagi umalibot ada tapos dito na nga to may San Jose logo doon ko na ako ito ngayon and iyegin hatag hakon nga information na siya ring kung dito hayo ha hatanawan nga tatulusa nga niya palo nga nata nga da nga ni natakloban kon ito naging trabaho na humanlugod ito nga dit mga ligid dit mga kabaybayon na ginhimo no nga in project so may adalot itong budget nga mga milyones man ini nahuhubog ako pag binasan mga numbers may 8 million may 6 million ano ka, ano rin pag-iapit kwarta. Puros lang yung mga numbers. Isa rin kumakalilisa ngayon ini, ano? Ini nga mga gintikangan, kung ini, inin ng mga proyekto, maiha na ini. Kung baga, di pagad nga ni inihin yung administrasyon, gintikangan ito na una pa, warala kahuman, na balik lang ini, karan senior pa nga Marcos ng mga proyekto. Wala, ganda no. Ngada yan na. Naka in-establish yan na naka pagtikangin yan. Ngayon, iba uman na. Oo. So, ini nga mga proyekto mga kasangkayan, sana kung naging papagawas ang tayo ni Department of Public Works and Highways, masasabutan tagun man talaga kung kakano yung naging trabaho, sana yung paguman, di ba? Ay, tied in bank with ito, kauyo. Ini nga tayo din bankmaid mga kasangkayan para datulusa nga waray man tiabuti nga datulusa nga ni kay tayo din bankmaid ang program ito nga datulusa nga dohan bungsaran mismo ang balayan aton former First Lady Imelda Romualdez Marcos amot ang plano ito nga tayo din bankmaid waray ma materialize dala nga yan ha may dala may amo na San Roque ha tanawan nga di naman hapalo, nga di na ha may airport. Ito nga tied embankment. Ini yan na kasangkayan. Amat ak gusto nga paabot nga. Ini nga yan nga inin proyekto, no? Tikang dito ha inin San Jose. Kay instead nga ang biyahe itong tikang ha airport nga niya Tacloban, that is 40 to 45 minutes ang biyahe. Kung mahuman ito nga causeway, naabot lahin 10 minutes. Oh, may 45 minutes, mga 10 minutes na lang. Harani na. Tingang din niya downtown ng airport. Di ba? Kung naging malinang puso unta ito nga project. Pero kaya ako ganito nga. Isan na itong sinyuntan 6 billion. Isan daw ulit itong 0.5 million. Ginhatag ako kina ito din na kitong baga mag-inaring nga sa nga makulakanay maimuyo dililigid kaya po ba na kang purpose panatag pero yan ang kasangkayan no amo ito naging papakyan na no nga ini nga proyekto bisan kung waray ini maging malinang puson amo't maupin matawagan untay ni Secretary Vince Dizon nga may adahin ni Otro. Ha?
May na naliwat tinatawag nga ro man. Kay waray man mahuman. Nagkalayas man ang mga kontraktor ng hangaran. So yan na, magre-rebidding. Dili utang susumutin ng taga Department of Public Works and Highways. Kay maram ka mo yun nga DPWH. Daming pera. Walang hirap. Talaga? Oo. Panahon pan senior nga Marcos, bisan nga niya ito nga nawara, amo ito nagbansag nga nga DPWH. Ha? Nga ito mo, upay ka o yun. Ay, kung ka nga senior citizen nga nga kunay baro kahit ito. Ang DPWH ang panahon ng senior nga Marcos, imbansagan ito. Departamento ng pagnanakaw na walang hanggan. Tub-tub nga na yan na, ah, nalagap ito nga ba? Walang hanggan ng mga pagnanakaw. Sige, pakasukaso, rumistigar. Waray, may naipapaslak. Ginoo ko. Tub-tub lang dito ito. Pinakaminos, assistant district engineer. Ginoo, ang senior, waray. O, amutahan nga niya na kinin Secretary Bunuan, kakawara-wara na nga niya. So ini din hima kang sanggayan going back ini nga inin project ano nga tikang Hasan Jose nga niya Tacloban no amo ini tat sinisharing nga ang tide embankment may ada ko ginkita dito ni ginsenda ako hini ini nga tide embankment kay may ada itong tide embankment natural kay ada mga ligid gintikangan la dito itong katapusan nganit dito katikangan amo lang ginhimo nga tide embankment. Ang kaanbot nga ang trabaho una kung tangay mo na kasi waray na. Halin tayo yung bank win nga dito ron tinikangan nga dito katapusan ng trabaho. Linurong ganunog ko na siya. Ay. Ginkita ko. Waray man. Ito mo lang ito ang picture ng drawing. Balitan nga trabaho. Ano? Latulaton tan. Laki na asing man nag-rebid. Kaanbot ko na. Ninigawas ini nga rebidding. Wala, 6 billion? Rebidding? Siya nalot ito na da. Wala siya man. Alas 5.36! Ito, ano? Yan na, itiba. Nasa ring, sayang ba? Sayang nga, ano? Kay, pero nga mga presidente ang nag-agi. No? It, dinhi ato na Region 8. Ginlalao man kay harani man kuno kita. Harani daw kita hit Malacañang. Kahit presidente, 50% it dugo, Winaray it dugo, Ilocano. So, naglalaom kita ngayon yung mga proyekto, mahiagian untayan ang mahuhuman ini kay Singabuton. Pero ng mga presidente nag-agi, waray man ka ayad. Diba, waray maghihimuhin nga inin proyekto, ano yung tawag ini? Skyway? Causeway.

standby lah, bisa lang mga 5 minutes. Bukan nalinog. Ano binigayad na? Singa to ay na. Ala ka moncho matitiba. Kung lay ni, kay bawal din to umi-standby. Bawal din to mag-inukoy. Siyempre, kay nakakon mala ko, nakabisikleta. Nagbike lang ang tahigbaw. Uy, daw kita akong takon maupay na. Amo man lagapin ni maupay pa doon ka ng ginimon jay ka kay mga niriduro nga nabayog. Mag-sambay ka nga rin doon mga naagi, mga nalino. Nga nakanubay niya kaayad. Pero maupay na lang ito, kay siyang pito na iba. Pasalamat kita, nga nahiagian na kita. Pero nang nga presidente ang umagi, warigot pag-aayad ng San Juanico, ginihinulat niya ba ay marugda. Marugrasog din na. So at least niya na, kan naagi ang gadman. Oh, naispatan lang ito, naispatan ka o yung kaling panay mo. Naagian na gadman pag-aayad. Paming kadamo ng presidente, ano? Pero anay ka-anyos. Kung sa naagian yung paghingaya dito. Pura man nga ni ka to, yung pag-ayad. Malado drawing kayad-ayad man la. Wala gabitit ilarom. Sus, Maria. Sabagay, di man ang engineer. Sorry po, ha? Ang kulay ni, baga view nga opinion la na akong lang makapagkita. Di man ang engineer. Di ako makasari nga madigun ko dito. Kaya dito ko haigbaw, magaman lalinog. Kung damot na agi. At least na agi yan, ha? Ano? Hindi na parody nga baga piraan ay kabulan. Natagiha saan sa kamakatabok nga tasamar. Saan ang kalot makatabok nga niya late. At least yan, ha? 36 years, kaoyo, saan ang naayadid nga San Juanico? O, pengani ito nga, wala itong marosdak ng 36 anyos. Ay, mama, ay ka since 1972, maday yan, ha? Yan na likit eh. Ah, kain man ko ng ibang mga presidente. Wari ko na ito ang baga kukulba ah. Adere, tan ibang mga presidente man nangingin labot ka. Adere, man nera paragagi din eh. Ngan wari man nera dugo din eh. Ali, at least anit dugo. Hidudoy tat dugo din eh. Ha? Ha, kamanluwat o kaoy. Anit ka dugo din eh, dugo ha? Kuripot, nganhin, ano na siya? Galanti. Oh ngayon, amugad. Ay, laga mong show matitiba ha, naman. At online niya. Itado dito taranit Malacanang, ado dito iton kuripot. It nga niya aton, nga side, arit galanti. Ha? Amo ngayon ini. Siyang lit, padayon. Ayaw ka mo iton kapausa, padayon. Itado, nagkikinuripot haigbaw. Itaad ya obos, galanti gun. Ano namdum ka mo kan president, hantuhan hiya pang presidente. Kaya na kongresuma naman, na Pampanga. Kaya na ito presidente Tita Guyang. I President Gloria Macabagal Arroyo. Ah, mutit galanti. Kaya pagkanti ito na abroad. Kaya na itong galanti ang nagastod do. Ay, kamon siya matitiba. Ay, nere baro. Ang lit yan, awa. Kundi may ini, kahit nitata mo, ano naman? Dapat unta pa tayo na itong kao yung mga proyekto din niya ito. Eh, sering, pwede mo haraan naman kasi luwag. Waray kaya ang pagkukuhan luwag, nayayabo. Hindi nga nga tumulang nira bulsa. Siri mo na katan iba nga bulsa. Ah, waray. Naguti. Nawawaraan ka galante. Yan, nawaray na ito na. Ato nagkakapot yan. Ato halus yun. Mga kuripot ni Tato. Iniihap na nga lang. Ah, di pwede ni. Lingkuran pa ni Secretary Vince Dizon itong DPWH. Taloy. Pero ako malagay mga project. Ano na si Secretary Vince Dizon. Ngayon nga mga reblocking. Wala na yan. Ayusin natin yan. Nagtika na mo lugod. Asamar, he shows it mga reblocking. Paspasay. Pero naakon gin na-observer ang pagkakaibit nga reblocking, no? Madagmit. Di para noon ang reblocking, tagiha. Yan ang paspasay it mga reblocking. Kita daw niyo, no? Di diha mo na tanawan, ang reblocking, dohala ka bulan nga niya. Oo, dohala ka bulan. Humanda yun. Wow, nagkadagmit man. Ginsiminto, gintanggal, tapos ginsiminto. Kasi minto, may da pera ka gutlo o pera ka pulgada, ang kahalaroman na kaltihang kalsada, butangan hin espalto. Agkido ka upay. Sharing ko na kung may adagin mo

buhingin tayo trabaho. Amo ito niya na pabilib ni Secretary Vince Dixon. Hindi doon sa Amar, amo ito kakaiba. Parayon lagay pitay reblocking. Parayon lagay pagkaruba. Siring pa, halaparon. Aray. Halapan ang bulsa nga binubot. Ang mga tan. Tamo, let mag-inistoryahon. Gobernadora nga ng sekretary ng DPW, siya lang nga doon nag-inistorya. Nagpahuring-huring lang. Ano? Ito para sa'yo. Ito para sa akin. Ito para sa'yo ulit. Kita niyo? Ano ba? Katawa daw niya sa Amar. Ah, umalagyap, maragaldagan. Takaira nga tanan. Congressman o sangabugto. Congressman o sangabugto. Congressman o sangabugto. Olo! Gobernador o sangabugto. Iyon na lang nga sa Amar. Prinda na lugot niya mo ta China. Puros man ka mga kainchikan. Puro man mga tantaran-tantan. Pero na, pwede ka nahihimugad man. Ura-ura. Ako na pagkakaiba. Ayan una, ang mabaho nga katbalugan, mahamot-hamot na yan. Tawad na yung Governor Sherian. Ura-ura naman ka mo. Pahamis agad man yung katbalugan. Sabi ko, diri ko nung kita taga din eh. Laga dito, Congressman 1st District, Congressman 2nd District, ah, Province of Samar, Gobernador. Ano pa man ito na? Ang pamatipan mo mo tanga mga tao. Sanglit mo rin na naperdi. O, bento kung ta kami mga nakontra pa yan, waray naman. Ginugulan ng mga kontra pag pagharan ng eleksyon. Nasing na piperet iyo. Pamay ka, mailob ka mo ito. Hindi ka mo sumatiti, baton lang niya. Pamay ka, mailob. 1.7B. Ha? It budgeted mga tan. Eh, lakam ang suma dito. Iba, atong lain eh. Balay ni inin. Di rin ni Maritis. Ay, makore, magkita magbiling itong mga ebidensya. Pero, may ako itong baga, hinipos. Adilitak mga papel. Pilo-pilo ko lang. Kada na kandidato hasamar. Hasamar nga sa ida, kanan dito mga tan. Kinanglan magasto hera dito. Kung may ada, kumunta dito mga tan. Singa niyo ha? Nasa yung kaoyo nga may ngani kumunta yung mga tan, kinanglan 1.7B itera budget ging kikinanglan makakaperdi na herit mga tan. Ano? Itong 2028 may ada 1.7B? Nga B kaoyo ay siya rin buhyong B 1.7 billion. Diri kay million it gasto. Billion. Ha? Maigugod kay tutuluhira nga yan nga magburog to. So karagsid yun, natagpera man ito 1.7 billion divided by 3. Sobra million kada usano. Oh, di nga kumara mag di nga wala kumara mag-computer. Marokan Vice President di kumara mag-computer. Di nga kumara mag calculator. Sorry. 1.7B divided by 3 kay tutuluhira. So karagsid yun panahatag din to minus itong tag yan uno nga ni may danaseng hirang tag 2,000 3,000 may tag 5,000 kada logo doon no? Kada mabutos baraling kitang tasamar hagi kagulin nga panmuliti ka din niya Pilipinas. Lagi magbibiling kita dito mga lugar kung gano'ng kaya pang politika. Kung ano kung dito yung pangwarta, pero kayo waray. Ano? Kung mga naso na Japan, waray. Waray ito nga, eleksyonera. Ita Japan, itging bibiling yan dito yung kandidato kung may ada nakasuhan nga hapon. So, kung nakasuhan ka dito sa Japan, mga kandidato ka, waray chance yung pagdaog. Not unless kung ada ka na pwesto nga may danim kinurakot, amo itong babantayin hay mo. Barantayan dito Japan. Pareho dito ha Singapore. Kaya noon ang Singapore, pobre man ito. Mapuro pobre ito ang Pilipinas. Amo kapito. No? Pangano dito nera, ang binabantayan na kunin kurakot.
din niya aton, itong babantayan, kung favorite ko rakoton. Ala ka mo. Yan, iba pa nila. Iba naliwat yan, kauyo. Ano man. Yan, hindi ba ibinantay? Kung hindi may impeach. Tao maaraw naman, bisan na rin siya. Mga tao yan na di rin na urwa ton. Maaram na herat. Mga tao yan na kung nanit baga. Kabutangan. Ay, nako. Ganun talaga. Bisan nga pag inanoon ng mga mag-upay ng programa. Pero kung di rin, mismo itong mga hintutungdan, mga cabinet members ng ibubutang, mga diri kamayon, ay, ikaw't liliwanan. Sus, kinuha ko. Aray, nabisan na pag pinaperdiho niya na, aray, nagun. Hindi na nasaler. Pero kung damot yung papay, ay, saus. Maparang kakan tultilintino. Tapos, tumanla. Okay, sige. Hindi kita kasangkayan. Git nangunguna yan na mga kapatid nga mga balita kasangkayan ini nga grabe ano may linog na liwat 5.5 nga linog alo god dito Surigao del Sur nako labot na ini kasangkayan nga nag-collapse oh god ano hotel ginihimo Pampanga structure nag-collapse. Pero na. Lord, 48 na. Itong mga naging biktima. Grabe man. Kalilisang man lot ini. Pampanga. Kiniimbestigar na lot yan. Okay? Mahina yung lot ito nera rescue. Pag billing itong mga inawat ng kinabuhi. Pero na yun, ininawat ang kinabuhi. Ba, di na rin itulo. Tulo pala ang ininawat ang kinabuhi, di rin nalada. Sabagay, tulo dito report niya, ha? Siguro, bangin tungkol ka mahinay. Lago din nga nag-collapse. Ano ba yun? Amot mo pa ibisigar na liwat yun, eh. Isigurado ako, sasawsawan na liwat yun, eh. Di nga ni itong mga opisyal dito ng Pampanga, ang kontraktor, yan, nagpapa-imbestigar na liwat. Mismo Secretary Vince Dizon ng DPWH, nagpapa-imbestigaran kung ano kasugod din eh. Kaya nung nga nag-collapse. Kung mga ginagamit ng mga steel bar, kung kawayan lang ang gihay. Uyaw. Pareho, ito ng pabahay. Ang mga pabahay at inuudla. Tamang gabi ito. Yung steel bar, kawayan at boot nga. Hindi ba ito? Baga, magic. My God, odong magsahay. Anyway, sige, kung asya man, itong nga mga project, itong nga mga nahihimo nga nagiging nga dayana, questionably, nagpapakasukaso. Pare man, lagap ito nga nga doan. Pare man, itong mga pabahay nga, pare pa nga matulong over it iba. Din sa syudad Tacloban ang mga pabahay. Wala may tumutunobra ni iba pa. Ay, mga ani di rin. Iti mga ani gibaligya na. Ay, mga ani na okyan. Waray kurinti, waray tubig. Hisos, ginuko. Ito na ako. Hindi nga ni yatot, misay, ayam. Aray, gadodog. Malagi hapon nga sistema. Kumbaga, alaga ng siyahan. Ano siya rin ang presidente? 1,000. Ha? Bawat taon. Oh, imat nga. 1,000 bawat taon. Ah, imat nga. Kada tuig. Para imat na eh, mga pabahay. Kung lugod, pabuhay-buhay. Bangin may da. Diri pabahay. Pabuhay-buhay. Okay, sige. Oras sa Bukos nga Pilipinas. Alas 5. Ha? Alas 5.52 naman ngayon. Kauyo, san umanit niya ko, sway? I-target, yun na, asing man may ada nag-rebidding na DPWC. So, di ka ko itong maaaring kung kakanoheron nag-rebidding. Kaya di lagi na, di mo na pa-interview taga Departamento ng Pagnanakaw na walang hanggan. Taga DPWC, kung saan nun nag-rebidding naman, iti ba na asing waray pa. Na kung nag-rebidding, pera man ito, mamlunda yun.
ayaw gana siya una at pagbaramlon kay kay diri na trabaho kun diri ngin mamamlon na kaya mo man ito nang kaya ano sa ano bang kailangan natin eh kailangan da, dapat may kontraktor eh hino man nagdaog it nga kun meda nagrebidding war man klaro kun no nagdaog kus Ginoo ko para pa siya iluan na ganda ito ari buhos tala anay pero ini ka trillion oy ana na adik kadi ko tari nga bugto mo pa ini inaasay mo man lukod ka oyot nga bugto pag binantahan de kay sinadora ini irespeto taga dito ya pagiging senador. Alam siya rin, pinaabrihan na, ay natural, gagit na lang, may abrihan, da nakaabri, pinaabrihan ni Charado. Pinaabrihan na, ang pagpanginano, hearing, hininga pagtaga, palad control project. Ano? Yun palad, flood control. Ay, sad, doon itira mga palad, yun mamlun na lagi. Kalagap na kaintindi. Amo niya na. Ay, siya rin ni Senadora Amy Marcos. Hiniling. Inangyo niya. Hiniling? Kung hinihiniling lang. Inangyo ni Senadora Amy Marcos ngadto kan Senate President Alan Peter Cayetano nga pastilan abrihin na gagahikutada Senado. Magliwan nga niya, di kita makaka-abri. Lakit abri na. Abri na. Ito na Senate Blue Ribbon Committee. Uy, okay itong Senate Blue Ribbon Chairman yan, ha? He, Pia Cayetano. Dapat abrihan na yun yan, ha? Kaya raman yan na sitwasyon. Kung magliwan na liwat, kay pumati ko, Senador Gatsal yan rin liliwan. Pero waray pa kahuman. Nag-restorya Lothera, nag-restorya pa itong minority. O, kung ano good, ano, biliwan tayo ni, kung hera lagi hap. Liwan, ito kay bangin diri, matumigdala ito nga, masyarahan na liwat itong palad control, di kita makakapagturunga. Nang nanin, mabrihan. Amon hangyo hini ni Senadora Amy Marcos, na naghangyo na hiyangan to kan Senate President Alan Peter Cayetano, Blue Ribbon Committee nga inin imo man bugto iton chairman iton Blue Ribbon Committee. Sige nga, buksan mo na, buksan mo na. Ano kay sige, abrihi ko na siya man. And panginanon ini nga pagpanginano liwat iton Blue Ribbon Committee. Ba? Para may pagpadayon ini, iton investigasyon, ini nga pagtaga palad control project. Para ina ini. Harayo na ganun yung palad control. O, oh, harayo na ganun. Kaya kung warin yung palad, warin ko dito share. Di kayo ito. Kaya ito na abrihan. Tulata talaga rin. Iba magliwan na liwat. Kung magliwan na liwat kasi ni President, warin na ito. Hindi na ito maimbestigaran ng palad control. Taka ini si Singer Buton na inira ng maliwanan kung talaga kay pero malit na kontra. Oo, oh, kikinuntrahan mali ni Pia nga ni Amy Marcos. Baga, di nga nira mag-urusa na liwat yan na. Aray. Di rin matitika nga nga nga flood control. Sus, Ginoo ko. Kaya already. Ay, dapat unta kay kapatid. Oo, sige. Kay Ribbon, Blue Ribbon Committee. Chairperson, Pia Cayetano. Dapat ito ipadayon. Dagmiton, samtang hirap pa yan, ha? Ibangin iton mag-ibay tanginan. Ay, nako. Mawawari lagyap ini gamit. Kadamo, ano, pero katuig nga pag hinulat ini, pero katuig nga pag inimbestigar, damo nag-iimbestigar. Yun nga pag taga-flood control, mga kasangkayan, na tinuod lang. Masumo. Kumbaga, inindiri kahin ni mag-maaram magkalin susunod, ito, gamit, diba? Mamay hunahuna ka. And independent commission. Independent na nga niya, ha? Ano man, nakit ang kuninuan mastermind, kuninuan author, waray. Nag-imbestigara Congress, waray. Nag-imbestigara Senate, nadaya na, waray pa. Nag-imbestigara, damon mga nag-imbestigara rin eh. Nakisawsaw yun ang pagtaga-flood control.
hinabutan pa nga, di pa tayong simbahan pa nga, nakisawsaw. Waray malagihap, di ba? Asay pa iniya na. Eh, nakikita man nga, iniya na nga, pagpanginan ng Senado, siyempre, mga, kung naman yan, negative side naman ni Tadi, kay iba naman nga partido, di ba? Era pag kita. No? So, panawagan nini ni Senadora Amy Marcos, no? Nga sana, no? Panginanunay niya flood control, mga proyekto, nga baga, waray maging malinang puson, tutukanhin maupay. Ito, no? Nanawagan ang mababatas na ipatawag. One. So, amoy ni ipatawag ang 18. Oh, man. Kung baga may eda man hin, yan o nang intikangan, yung 18 ng mga marin, si patawag liwat. Eh, para, kung yun ang guna natagan. Kaya nga, kaya nung kung tatagan ito ang dida nga pagtaga flood control, ano kung talaga ito ng pastilan ito nga kadaan mo ng mga sulunin nga maliita, kaya pala tinawag nga mali kasi mali talaga bisa ng sulud siya may datag o tsinta may datag sin mali talaga maliita kaya pala mali ta. So, amo hindi din ni kasangkayan. Gusto nga pa imbestigar ng lot. Hindi mo talaga ng pulos ito. Hindi nga pagtaga maliitang. Hindi mo talaga nanatang gini. Hisaldi ko. Kunhi. Ibersamin. Ibersamin ko naman ito. Executive Secretary. Kunhi pagbiling ito. Mahuman na lang na 2028 may election na. Waray malagyab ito nga, totohay. Labi na yan kung masarap ito, maliwanag Senate President. Jesus, Jesus, Ginoo ko. Kari pa nga, nidioho. Ang 18 ko nga sundalo nga gumawa sa publiko, nagpakilala, mga dating bodyguard, mga tauhan pa ni Saldico hadto. Matanga itong Panginanoon kung talaga asya man di amot magyakan pero kaya waran mo lahat imbestigari ano natin papa-imbestigari ni para makaigo ng atin flood control nga mali-malita nga indulong atin balay-balay mamay ka indulong kulong atin ang dating House Speaker Martin Romualdez nga ito kan President Bongbong Marcos. Waray man itong mga ebidensya. Binalik-balik kong lain eh. Dito ka ni Pakiana kan Congressman Judas Cedric. Oh, wala naman eh. Waray man mga ebidensya. Matakas lang kung na-investigar. Eh, natural man lang ito. Ano yan? Kung ito yan. Kung mababrihan ito nga. And in Senate President. Pagtaga. Palad control. Di, mga gawas na lot ito. Tawagan-tawagan mga Marines. Ang buhay ko'y marinero, el kapitan, el kawatan. Wala naman yung mga marino. Pero good talaga. So, may ninit Abrihan na liwat. Abrihan at niyo. Anong paglinang ana? Bangin hi Senador Itaadang Malingkod. Ibabalik si Soto. Ibig Migsubiere o Higatsalyan. Tutol yung pipilian pa. Jesus Maria Josep. Diretso na letane. Hatag letane kan Alan para maabrihan kan Senador Alan Cayetano. Sige. So, amoy ni din kasangkayan itong din papanginano pagkena. Maghihinulat na lot kita hini. Tub-tub lang kita yung paghinulat. Pinanmakian na. No? Ay, sige, mat-imbestigar. Di ba, kailangan makita mag-una-una itong investigasyon nini, di mo ito pwede. Ay, kita, sakban yan. Parang pangani decision, mag-una na kita. Boy, no! Sige, sigurong talaan na. Isunod naman kita. Thank you. Hangarang gihapon na nato ng mga kasagabay nini, na Master Control, nga ha, IT Department. Siyempre, natong gihapon na Chief Executive Officer, na
The same time ang presidente ng magkalinlayan ng FM station din sa Tacloban, pinayag ka ng Sir Bob Villano. Hello, tanyo po sa sangkay. Yun. Membro gyapon ng ASAP, anak sa pobre. Sa ilo, kayo Pedro sa mga pangkulop. Salamat tanyo pamati. Kumusta ka mo? Bye!

Bueno, mo pa nga kulo pa ato niya tanan mga kaboses, mga kuya o ate, mga kapuso, mga kapamilya, mga kaugup, mga kapatid. Yan, mo pa nga kulo pa ato niya tanan. Ani na lang kita magkakaurusa din hining atong programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Okay, ngan yan ang adlaw. Ano kita yan? Mga kalalaksihan hinin adlaw, ano? Lunis na naman kita. Ngan patron didaha San Jose. Yan ang datong katungtungan didaha San Jose. Barang dida, dami ito nga barangay didangahin sa sakupan na San Jose. Maupay nga patron. Ayaw nga tanan dida nga mga taga San Jose din niya syudad and highly urbanized city of Tacloban. Ayan, ha? Yun, maupay nga patron. Ayaw dida, ha? Ada, ay namang gabumaga pag inraura. Adun mga nanginginom. Ayaw niyo igpaulo, ha? Kundi igpatiyan lang niyo. Kay maguri kong magiging papaulo. Kaya imbis kalipay, kasakit lalagad. Anyway, ada kay maupay nga kulup, yung atanan din habugos nga syudad and highly urbanized city of Tacloban na natin 138 nga mga barangay. Pati nagyapon, an aton pito nga mga munisipyo din niya First District and Provincial District of Leyte. Yan, maupay nga gabi hayo. Mga kulup pa. Maupay nga kulup pa yung atanan. Ibaman kung congressional district, ada kay Lucky Piton, Syudad Han Tacloban. Ha? So,

107.9 Kaboses Radio ini din na siyudad ng Tacloban na mga pagkigraning mga bunto ha 1st, 2nd, 3rd districts nga dito naman ha 4th and 5th districts sa Provincia ng Leyte na babatian kami ni Pinagi ha Dream Radio 99.9 yan, simulcast ini ha Dream Radio 99.9 nga pati nagyapon ha aton Kaboses TV Leyte. Yan. Nga sugod man, nababatihan kita niyo ha live streaming ipinagi ha b1079tacloban.weebly.com. Ayan, ginutro ko ha. b1079tacloban.weebly.com. Nga din ha Facebook nga na YouTube. Nakikita kami niyo nga nababatian. Dinalwatan namon mga pages sa Facebook, B107.9. Ngayon ha, YouTube naman, B107.9 gihapon. Ayun, ha? Okay, nga kung may daniyo Radio Garden app, madali gihapon. I-search lang Radio Garden nga app, ha, mga cellphone. Pwede ito niyo, bilhin dida. I-scan la. B107.9 Tacloban City. Ayun, ha? So, ada kita itong atanan ng mga siring pa mga platform, ha? Media platform. Alright. Nga di kita ito natin baga paghingadayan ng mga balita. Ba? May da baga hangyo ng mga bago ng mga siring pa mga luday-day, kabahinin din nga mga panggastos hiton kwarta ni Juan de la Cruz. Mga purbida, amula lugod itong gimpipin ay mulsan ang public service na imo nga public business. Still, ang government service, himo na usahay nga family corporation. Anyway, ang Department of Budget and Management amitun na nawagan kabahin hiton nga dahitun aton mga ahensyan gobyerno ini nga mag exercise gan manhin baga pagtipid restraint nga baga unahon lugod nira aton mga essential spending sugod aton mga budget request para magpadayon ninyo yung pag-iisa. So, ini amiton this came after DBM Secretary Amina Pangandaman met with Transportation Secretary Vince Dizon and other officials to discuss atun mga iging proponer ng mga transportation infra projects ng mga funding requirement. Ayun, ha? So, amito. So, ang DBM, amito nag-emphasize in transparency, accountability, and responsible use of public funds. Siring pa, remain key priorities ini. Amito mga prioridad han administrasyon, abot ngayon na magusugyan ang demand in infrastructure and public service improvements. Iyon na. Alay naman nga notisya, ang Department of Transportation naman inakikig-coordinar closely with the Department of Budget and Management para hatun possible funding hinpipira ng mga transportation-related projects nga may dapanuyo hinpagpaurupay hiton aton mobility ngan public service nationwide. Ito ngay, good man ito aton problema. Ha? Kaya kung ano, di rin tayo. Di ba, di mang ginaganapan na kayo ng mga dipasahero na aton, ng mga dipasahe ng mga sarakyan, kay pulbida, di ba? Di rin baga masakay-sakay. Nakita ka nga nit public transport din tayo mga nasun, pulbida ang kahusay. Sanglit it mga tao nga nasakay. Di nagalang, saan? Nagpaka-formal pa nga niin mga panulut, ha? Kay magatuhay itong ira sinasakyan. Pero din niya ato nintaon, pastilan.

Ha? Bida, mga traffic has ang mga kompagod, mga traffic hazards. Sayore, mga churuchik up. Okay. So, ginbuhat ini nga baga Horoy Magraw between Transportation Secretary Vince Dizon, ano, hanggang hatun Budget Secretary, agadin ang mga officialis din ni in naghimangraw kabahin natin budgetary requirements para ma-enhance itong connectivity ng masuportaran ang economic activity. Huh? Alright. So, ang aton authorities in nag-reiterate adon importansya yung tinatawag nga central budget planning para ma-mintinar aton fiscal discipline samtang nagpapadayon ang priority infrastructure programs. Yun na. Alay naman nga sumat,

Ang United States President Donald Trump pinagsiring nagpapabilin nga posibilidad nga magkaadahin usa nga nuclear agreement with Iran. Despite ini han ongoing tensions dito ha Middle East ba. He Trump in hasumat nga nagpahayag ato niya optimism nga aton diplomatic negotiations could still move forward even as concerns continue habut nga hiniyakanan Iran nuclear activities nga tinatawag nga regional security issues. Aton mga international observers in pakita nga aton relasyon han Estados Unidos nga han Iran nagpapabilin niya ng mga diri maupay for years na. Tungod gyapon nining era baga pagkaburubingkil kabahin ni nuclear development, sanctions, and military tensions din na nining era yun. Ang mga political analysts din nagsiring, ngayon maski ano nga potential agreement, magkakadainihin major implication para in global security, nga natin oil markets, nga natin diplomatic relations among world powers. Anadun oras mga kaboses, mga kuya o ate, mga kapatid, may na nakita 46 minutos nga nakalabayhan alas 5. Kaboses Leyte, boses han katawhan, diniha Kaboses Radio B1079 and Dream Radio 99.9, mabalik kayo kataliwanhin mga patalastas.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: Ana donoras may danagita may dapagita 9 minutos og sa mag alasing asa alas 6 ha may danaton mga irato mano kanina pag nasin na mention ta kuno hi an budget secretary nga hi Amina Pangandaman diri na ngayon nato amo sayo ha inen correction nato naton gin sisiring nga budget secretary amo hi Kim Robert De Leon ang bago ini ha ngamit nagpapakusog din tinatawag nga transparency modernization ito naton transport system nga ni papa nga mga tirpa mga gios o mga pitan nga igina advise sa naton Department of Budget and Management.

Okay, panahingya pong kita hanaton mga notisya. Uy, ha? Badaw ini, ha? Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada, kanhi Rodante Marcolena. Gingarana nini nga Vice Chairs, Han Senate, Blue Ribbon Committee. Matay. Aray na daw ini karagtago. Ano ha? Alidagan. Kita unta kung ano itong giyo sininga duduha. E Senador Jinggoy Estrada nga ni Senador Rodante Marcoleta napili como mga Vice Chairpersons Han Senate Blue Ribbon Committee. An among komitiba nga abiton na igintunguran hin pag-investigar hanini nga mga igin aligar nga mga multi-billion peso nga fund control. Fund control naman. Pag-control lang itong pundo. Flood control. Sering pa man ni Kaoyo. Palad control. Alagad. Balit daw. Hiraan mga nakatutukini ang panel nga task in pag-investigar. Hanini kay ginaligar nga multi-billion peso flood control scandal din ni naton nasun nga makalilis ang kaupay. E Acting Majority Leader Joel Villanueva ay nagpagsamwak. Hanini nga bago nga composition han committee didahan plenary session. Hanyan ang adlaw. Samtang si Senador Pia Cayetano naman, official nga ma lingkod como chairperson hininga powerful Senate panel. Kabuligya po ni hininga komitiba como majority members amo si Senador Bunggo Manaw. Di ba ginkukuhan pa naman ninyo, ginkukuno-kuno na lot nga isyu na lot in ICC. Nga warrant of arrest. Ano ba yan? Puro naman lang. Pinanakop. Tagagawas pa ko. Ano bang kasugan din eh? Allah. Anyway, kita on na nalain yan. Ha? And majority members din rin ang committee ba? Amira Senador Bunggo, Robin Padilla, Ichis Escudero, Amadao, Amy Marcos, Camille Villar, kanhi Mark Villar. Patay, ha? Samtang ang minority blocks representatives, amiton ginlalaw manining, ipapasamwag ka, Jorge. Ha? So, ang Blue Ribbon Committee reshuffle, amiton nagresulta ni kataliwan lahat ng bagulang leadership change ni Senado. Nga hadin ni Senador Alan Peter Cayetano and nag-assumer como Senate President. Ang mga reports gyapon ni nagpakita nga ang nga duha, Estrada nga ni Marcoleta had been previously been linked daw kuno or associated with personalities nga daw na idabi din mga iginaligar liwat. Puro naman lang ni pasayop-sayop pa. Ha? Nga daw na idabi daulat kuno ini in mga alleged irregularities. Kamayin ini nga flood control. Wala, ganun liwat ano. Adin, ang Department of Justice earlier recommended the filing of plunder and graft charges kontra kan Estrada ng former Public Works Secretary Manny Bunuan. Kabahin niya po nini nga flood control. Kundi Estrada, inanhimowa hini nga mga akusasyon. Hirala ko nini puro butang-butang. E Marcoleta naman, alain niya bahin, adagyadi, pagagin kihaan gyapon, ha? Stila na no, basta. Okay. Ha? Nga, amoy ninyo, Marcoleta, maram naman kita, nga amoy ito naging chairman na yung Blue Ribbon Committee durante ito niya, usan siya han yung mga hearing, ano, ha? E gindadawit lahat nga na, ini, nga nagihapon nini nga mga flood control irregularities. Lagad liwat ito, ano? Ada yung panhimuwa gadlo at ininiya
Ngayon nga mga ligasyon hin mga tinis nga interest. Connected nga dahin mga firms nga may pagidabi daw o nga may connection nga dahin nga mga contractors nga naidadabi di dahin nga kontrobersiya. Well, anyway, an Office of the Ombudsman in expected ini nga maging independent nga doon ta. Maging independent nga hapag panginano hining mga kasuhan DOJ. Labi na hining mga rekomendasyon nila hapag determinar whether formal charges will be filed before the Sandigan Bayan. Asti lang, kasamok na lang ni. Puro na lang, kiha rito, kiha rito. Imbis nga mabibiling lugo din mga pamaagi, nga masulba din nga at kakurian niya na ginatubang, mahalid. Ada buwas nga niya na mga mamahal na luwata na. Anpresyuhan lana, parbida, no? Magamad doon at mga na saga pa din, din una nga simana nga, yan ako nung nga, buwas, Martes. Ada kayo magkakada na lotin baga pag-uminto. Wala, ganda. Hindi na ganun taon-naon-naon. Kung naanon nga itong bugas, mahangat tugon man ng 20 pesos ang kada kilo. Ngan, itong presyo at mga papliton, baga maminusan, presyo at kuryente, presyo at lana, nga tanan, puro ang mamahal. Ibagod, basta pagmamahal itong inistoryahan, makalilisan. Grabe na pagmamahal. Kaya ang ending puro kakurian. Astilan na. Anyway, kinikitan lang niya balita, ang Korte Suprema naman ay nagpahayag. Nga waray pagad pinal nga desisyon, di dahil nga dangupaira nga ICC petition. Ang Supreme Court amo ito naglaro nga waray pahira mag-issuehin final ruling. Nga dahil main petition nga igin file ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya igin question mangunin ni dinhi ang jurisdiction han International Criminal Court kung ano ko dito niya baga jurisdiction nito din niya Pilipinas. Sering pa ito High Court, Supreme Court din eh. Nga the only action taken so far amo ang denial hangkan De La Rosa request for TRO ang temporary restraining order line eh. Kaya simple pag naghangyo yan nga undangon o diri igtugot ang posible nga pag-impwersa hanini nga ICC arrest warrant dinhi haaton naso diyan ini niraging good question. So, ang korte nagpahayag nga waray pagad ini desisyon din itong constitutional issues. Ngayon, isa din ini nga petisyon. Contrary, nga din mga haka-haka, mga reports, mga public claims, labi na din sa social media. Ngayon, sa nga final ruling na daw, amo itong ginhimo na. Waray pagad kuno itong pastilan na. So, ini nga pagklaro in nagresulta kataliwan lahat ng mga statements nga bagay gina-attribuer nga dakan Senior Associate Justice Marvick Leonin. Hadi na ito diba nga mga sector amay itong allegedly interpreted as confirmation. Lagan daw ano po, bida no. Nag-una na, anira interpretasyon, diri pagunaan mo. Nga ini daw nga kaso na resolbar na waray pa. Anyway, ang Supreme Court daw tinagsiring atong kan Leonin remarks were reportedly taken out of context. Agigin explain ini nga these were made during a forum habot nga haton Integrated Bar of the Philippines nga haton Mindanao State University dito ha Marawi. Asyudad ng Marawi, Marawi City, focusing mainly nga natin Sharia law, nga natin responsibility of the lawyers.
Samtang ang Korte Suprema naman, the Supreme Court earlier voted 9 kontra 5 kontra 1. Hadin iningahaw ang baga egin deny nera ang request ni De La Rosa for a temporary restraining order. Ngayon hatun tinatawag ng status ko anti-order. May pagisumpay hatun arrest proceedings nga konektado nga dahil ni nga International Criminal Court Investigation. De La Rosa hapag kaya na amo itun naatubangin posible nga legal action before the ICC. Kabahin na ito niya bagay ginaligar nga kaparte din ang kanan dating administrasyon anti-illegal drug campaign. Pero sering pa man, despite denying the TRO request, an High Court inaklaro gihapon nga it has yet to decide on the constitutional questions surrounding the enforcement of any ICC arrest warrant dinhi haton nasud Philippines within Philippine jurisdiction. Ini nga kaso'y nagpapadainin pag siring pa nakaka-catch ini. Ha? In national and international attention or tungod haton na implikasyon ini nga haton soberenya. Philippine sovereignty and international law and accountability mechanisms nga nakadugtong nga dahil nga controversial war on drugs. Kung ni De La Rosa, ada kung kadayuday o matubang hining aresto, ada kayo rin mahimo. Maduyog na yan dito kan anay presidente Rodrigo Digong Duterte nga amito na yan na ito ICC custody nga ingin aligal at ini nga ingin kidnap lang ito. Kapag yan na, dagay na, tubang inihin mga charges of crimes against humanity, may pagisumpay hatun anti-drug campaign gagin buhat durante hatun iya administrasyon. Pero actually, mungahanin baga in mayon luas ito. Ano ha? Nga baga, ano ito? Drug war. Kaya baga nagmingaw kung manluat ang kadalanan. Nagmingaw ang kadalanan. Hatun baga sirig paninira mga salbahe. Ha? Eh, inuman ni masasalbahe kung baga sirig pa baga nakatumar na. Ha? Kargado ito mga panalinpatakan, mga utok, mga bangag siring pa. Hindi ibatad at sulod mga utok, tawaray upay. Magaano man. Anyway, anaton oras mga kabusis, 5 minutos na. An nakalabayhan alasize. Amo to naton mga nasagap nga notisya diniha kabusis newscast. Ha? Anaton pagkurimangraw gihapon. Kabahay na naton mga notisyo, notisya. Iyan ang adlaw. Ngayon mga kadi naman kita naton usang portion han ka boses late boses han katawhan. Hindi loat na mo mga pinamulat ni tao na naton programa ha? Nga sering pa straight from the heart kataliwan ini nga mga patalas.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care, available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.

0: Kuntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Anadun oras mga agaron, mga kaboses, ha? Mga kuya o gati. May na nagita 11 minutos nga nakalabay han alas 6.

wander through the world with me, and any place we chance to be will be a rendezvous, moping a guppy. Ayong atanan mga kaboses, ha? Bino na itong oras, 17 minutos na nakalabayan na lasays. Good evening, maupeng agabi, Kuya Ogate, mga kapatid, mga kaboses, mga kapuso, mga kaugo. Ayan. Kung haay magamuyan agabi, maano magamuhay yung mga panimalay, hadalan, labi na kumbaga, di panguruli pala, di kang opisina, pamanatun, di kang hapamatron. Ambot ko, hapamatron na San Jose, ambot ko na naman ito mahumpao nga di. Or kumbaga, singumpa, you're alone, nag-inusahan ka lang. Ada kay welcome, nga na hindi nga itong programa. A program had in kada heartbeat has a sering pa story. And every pain deserves to be heard. Every soul deserves comfort. And this is straight from the heart. Well, okay, inigyapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. And sering pa for the next 30 minutes. Adagay, we will reflect, laugh, smile, and heal together. Okay, iniyan natin program straight from the heart, where the best messages in life are the ones that come straight from the heart. Yan ang gabi mga kaboses, pizza 25 na kita in bulan han Mayo. Ini natin straight from the heart kada Lunes, Miyerkules ngan Biyernes, mamatuibis ngan Martes ngan Huwebes. Anato naman mga panhuna-huna, di ba? Bueno natin mga namamati dida nga correct mag-share lewat hatun ira mga kaagi kinabuhi. Pwede niyo ipadara ito ha email. Makikita niyo din ito natin Facebook page. Ang email address ada ha b1079fm@gmail.com. Yan ha. Inotro ko ha. Ang natin email address. Kung baga may na niyo mga surat, karoy ipadara nga diakon. Karag natin pag ipabati din niya itong programa Straight from the Heart. Ipadara lang ito ha b1079fm@gmail.com. Or kung parin yung mga siring pa mga email, mga pwede na magsurat. Isurat lang ani ha b1079 Kaboses Radio, o agadi kami na mumutang ha Lukban Street, Tacloban City. Okay, kani kita dayon han aton syahan nga surat nga pagbabasahon tayo na nga gabi, ha? Na, ay nako, ha? Yun, alright. Ay kita mabuhusan din baga panromantic na music. Loves na. Anay, ano bang tangadaan ini? Mas baga may ibago dito baga. Ha? Siring pa na pagana in pamatin music. Yan. Okay. Okay. Ngayon kita natin siyahan nga surat yan na gabi. Basahon tayo ni Igin padara ini hinusa nga nagangaran hinlian. Adin niya surat, basahon tayo. Good evening. Straight from the heart. Good evening to Straight from the Heart. I am Lian, 29 years old.
Kuya Bob, may ada ko boyfriend before na sobra ko kamahal. He was not perfect, pero para akon, hiyagod ang tao nga akon nakikita nga makakaupod ko ha future. Pareho kami busy ha trabaho. Pareho kami busy ha trabaho nga tungudhan kakapoy nga pressure. Hanadlaw-adlaw nga kinabuhi. Usahay, nakakalimtan namon ang simple nga pagpahinumdum. Nga importante kami to each other. Adagasi ko, okay lang nga diri permi sweet. Gasi ko, okay lang nga diri permi magsiringhin, I love you. Ha? Kay para akon, maro naman niya nga hinigugma ko iya. There were times nga na-message siya nga karuyag nga gusto niya makikita, pero nasaring ako nga next time nala, kay busy pa ako. Badaw. Kung gusto niya mag-istorya, usahay diri ako attentive kay occupied ako ha work, cellphone, o ibang abutang. Ngan kun may special occasions naman, nasiring nala ako nga mabawi nala ako. Aba na. Waray ako magdadahom, Kuya Bob. Ngan bawi nala, usahay, waray na ngay ang next chance. One day, nag-away kami. Di riman unta da ko nga isyo, pero tungudhan pride ngang kasina, waray kami mag-istoryahin pira kadlaw. Naglaom ako nga mauuna hiya pag-message, sugana niya permi gibubuhat before. Pero waray. Then after 3 days, nakabati ako hinbalita nga naaksidente ya samtang nagmumotor. Agoy patay. Kuya Bob, waray ya paka-survive hini nga aksidente. At that moment, my world fell apart. And the most painful realization was that my last words to him were spoken out of anger and hurt. I was never even able to tell him that I loved him before he passed away. Asya man ito't mapain. Stilan. Yan na, bisan ano kadamo ang akong trabaho, kwarta man o mga bagay nga nahimo ko, waray ko dito pulos. Kay diri na maibabalik ang tao nga akon pinaka-hinigugma. Dito ko gud nasabdan ang darahonon nga nagsisiring. If you truly love someone, ipakita ni mo gugma kadadlaw. Nganhangatanan nga paagi, kay bisan ano kadamo at kwarta o bahandi kakalibutan, di rin na hito may babalik ang tao once mawara iya. Ada tungod hito, tinuod ko dito, Kuya Bob. Kay usahay hunahuna naton, may napakita damo nga panahon. Ha? Ngan na siring pa usahin naman huna-huna natin nga pwede pa kita bumawi tomorrow. Pero hindi rigod natin sigurado kung may napagod sinisiring nga tomorrow. Asya man. Yan na,
Damugudan akong regrets, Kuya Bob. Ginpapakian nakuha akong kalugaringon kung ano unta, anay tabo kung nag-effort ako paghatag panahon. Kung mas naging expressive ako o kung gimpili ko ang gugma, imbis nga pride. Ada, Kuya Bob, paano ko ba tatambalan ang akong self? Di kang hininga akong pain ngan guilt. Paano ko mapapatawan ang akong kalugaringon para makamove forward liwat ako? Ang nagpanarahan surat, waray bakong dirihi, Lian.

it. Sometimes when we touch the honesty is too much. Our time now is 32 minutes after 6 o'clock. Ninigyapon na natin straight from the heart portion. Ang kaboses lady, kaboses han katawhan. Well, ubida itong asuratan o medyo maululay at itong asurat ni Lian. Well, Lian, anakunain ka man yan na. Good evening. Good evening, Lian. And first of all, Adakay, I would like to thank you for opening your heart. Ngan pag-share, hiningay mo very painful nga part hani mo life. Marom kalian, diri gud harumamay nga mawawadan hin tao nga imo tinuod nga hiniguma. Especially nga may ada kamo tinatawag nga waray katapos nga pulong, unfinished words. Nganin sinisring pa nga unfinished, ngan waray katuhay, unresolved nga pain before hiya mawara. Pero Lian, taglama si siring hinumdumini. Ayaw luat kadinahi ang imo kalugaringon. Hinka konsensya o guilt forever. Ha? Ayaw. Oo, may daga mga pagbasol. Yes, may mga bagay nga karuyag muunta mabawi. Pero magano man ito, kitao na kita. Sometimes, ada kay nakakalimtan naton ipakita naton love. Kay huna naton may napakita igo nga oras. Ah, di ba? Huna naton may napasinising nga tomorrow. Well, ini nga mo istorya, Lian, is a painful reminder nga itong gugma should never be postponed. Huh? Kay ang mga pulong nga sinising next time nala, busy pa ako, o buwas nala kita, usahay ining sunod ngay gayon or ining next chance, ada kay diri na natutuman. Agay, pastilan. Well, Lian, if we truly love someone, o kung hindi naman namamati, ito namamati ato niya na ngabog-yabon kaagi, ano ha? If we truly love someone, kinahanglan ipakita naton ito, ha? Di rila ipinagin mga yakan o mga pulong, mga words, kundi ipinagin oras, atensyon, pasensya, ha? Ngan pag-intindi, patience. Because, kung tinuod good nga bisan ano pa kadako ang imo wealth, success, achievement sa kinabuhi, di rin na ini may babalik ang tao nga siring paman once mawara inihiya. Pero Lian, ada pamatian o ini. I believe your boyfriend, para man to, he knew, nga hinigugma mo iya. You know, love is not measured only ipinagihan ultimo lang conversation. Nasusukun liwat ini ipinagihan nga tanan nga mga moments.
nga labi nga imo yagin mahal, gin pahalagaan while he was still with you. So, imbis nga you let guilt destroy you, gamitay ni nga sakit. Use this pain as a lesson to remember. Only for yourself. Di rila para imo kalugaringon, kundi para initon nga tanan nga namamati. Yan ang agapi. Itag masisiring. Let us love people while they are still here. Don't hesitate. Say, I love you while they can still hear it. Pagpasaylo while there is still time.

tungod lahat niya pagkawara. Di ba? Well, one day, Lian, the pain may not completely disappear, pero it will become softer. And someday, imbis ka mga luha, ani mo may nunumduman, you would now start remembering beautiful memories ngayong in saruan that you've shared together. Ngan hangatanan natin yung mga listeners tonight. Anagay, this is your Kuya Bob Avellanosa reminding you straight from the heart. Nga ayaw paghinulat, don't wait for tragedy, because showing love and appreciation, ayaw paghinulata nga magpakita ka in love and appreciation hitwaray na dida an panahon. Kay usahay itong mga pulong left unsaid, sering paman, becomes the heaviest regrets. Nga pagpapasanunta hapugos natin nga kinabuhi. Kay kunsuganan aton permi na si Sireng, ang gugma nga di rin na ipapakita yan na usahay, amoy ni ang pinakadako nga pagbasol buwas. O, di ba?

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: We don't stop the music.

chase the curls from my eyes. She drops her robe.

get up. It's Retro City.

0: Grabe naman to.
1: Parang paayuda lang ito, sir.
0: Ano ba yan?
1: Ha?
0: Ano yan?
1: Okay. Di ba pwedeng bawas-bawasan yung laman ng maleta, ha?
0: Ano yan? Oo. Ba't ganyan?
1: Gold medalist, 5,000 pesos, ha? Well, count your blessings daw. Ay, talaga naman. Bahagi raw po ito namang hakbang para palakasin po ang grassroots program ng bansa sa iba't ibang sports. Kung bibili ka ngayon ng totoong rubber shoes mano, na medyo de kalidad, eh kulang pa po ito ngayon sa mga panahong ito, Mr. President.
2: True.
1: 5,000 piso kulang na ngayon sa true mga de kalidad. Makakabili ka ng mga nasa tiyangge. Ilang gamitan lang punit na.
2: True.
1: Sa kabuuan po, aabot sa 10,000,000 piso ang halaga ng mga insentibong pamimigay po sa mga magwawagi sa palaro. 10,000,000.
0: Oh, hindi naman daw pipili yung mga bata.
1: Kikit po 13,000 atleta po mula sa 18 rehiyon ang mga naglalaban-laban sa 35 sports ng palarong pambansa ngayong taon. Mas mahal pa yung kaldero doon sa
0: wait lang, in-announce pa to ng Pangulo sa video? Oh. In-announce niya pa yon? Wala naman, buti na lang. O ito, meron ng may nagwagi ng ginto. So meron ng 5,000 pesos. Ito po. Unang nagwagi ng ginto ang sprinters mula po sa Eastern Visayas sa si Chris Jomay Taharos. Nadepensahan niya po ang kanyang girl secondary 3,000 meter run gold. Nagtala po ng oras sa 10 minutes and 4.76 seconds. Ang 14 anyos, isang personal best at isang segundong mas mabagal sa meet record. Pero mas mabilis po yan sa kanyang gold medal winning time na 10 minutes and 18.6 seconds noong nakaraang taon. Viral noong 2024, si Taharos matapos manalo ng silver kahit po siya'y tumakbo ng walang sapatos. Silver ang teammate na si Angel Lumacang habang bronze naman si Charlene Cos ng Davao Region. Lalaban naman po sa 1,500 meter run sa Webes si Taharos Husay.
1: Sa ibang balita po naman, abay, pangungunahan po naman ng consensus top pick na si Eliza Solomon ang 42 aplikante sa 2026 PBL Draft. Balik bansa ang Alas Women's Piker matapos nga po maglaro. Ito po yung nangyari sa Japan noong po nagdaang SB League season. Ilan po sa mga mabibigat na pangalan ang teammate sa NU Lady Bulldogs si Solomon, ang setter na si Lams Lamina, star libero ng UST Golden Tigers na si Det Tepito, at four-time UAAP Best Middle Blocker na si Ninya Itang ng UP Fighting Maroons. Magkakaroon din po ng draft combine sa May 28 hanggang 29 sa Gameville Ballpark dyan sa Mandaluyong.
0: Nasiguro naman po ng Galleries Tower High Risers ang top overall pick ng 2026 PBL Draft. Pumasok po sa draft lottery ang Galleries na may 30% chance na makuha po ang number 1 pick. Second pick naman po ang Capital One Solar Spikers sa may 40% odds sa number 1 pick. Pangatlo po ang Choco Mucho Flying Titans, sunod ang Zeus Coffee Thunderbells. Kukumpletuhin ang Akari Chargers, Next Led Chameleons, Farm Fresh Foxies, PLDT High Speed Hitters, at Creamline Cool Smasher o Smashers ang draft order. Gaganapin po ang mismong draft sa June 3 sa Novotel, Manila, Araneta City.
1: At bukas po ang Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. 5:15 po ng hapon ang laro ng Barangay Ginebra kontra Rain or Shine, the last two players. Target po ng Ginebra na makuha ang commanding 3-1 series lead habang nais po namang itabla siyempre ng Rain or Shine ang serye. Habang 7:30 in the evening po naman ang bakbaka ng TNT Tropang 5G at Meralco Bolts. Inaasahan pong may import na ang TNT na si Chris McCullough na kinuhang kapalit nga po ng injured na si Ball Ball. Lamang sa serye po ang TNT na 2-1. Gaganapin po yan sa Smart Araneta Coliseum. At ito po'y mapapanood sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel po naman ng One Sports. So good luck, ha? Sana po magkaroon ng tabla sa serye para medyo naman mag-enjoy ang ating mga fans sa PBA. So good luck po, good luck ngayon sa oras na 7:07 now. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sanggap na galing sa mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. O diba? Boss Max Ray Coffee. Lolo, lola, nanay, tatay. Ito po. At try natin to sa office. Boss Max Ray Coffee, Kapeng Mangustin. Sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug. At mga piling supermarkets nationwide. Okay, thank you. Baby. Sir Jason at Herman Panghulan, maganda umaga po sa inyo. Good morning mga bossing. Oh, good morning din po naman kay ating kaibigan na senior na mga kapatid. Si Kuya Ariel Montero, ha? Bon voyage, Kuya. Magbaong ka nito sa pupuntahan mo. Kasi nga, baka magkanda OA-OA ka na. Alam mo yun, yung OA ho kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw. Eh, pero hindi makagalaw. Eh, sandali lang. Eh, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard. Para po kay Nanay Ninita Bartolazzo. Nanay Ninita, OsteoGuard, ha? Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am Beauty C, OsteoGuard tayo. Yan, para mas magandang ating walking-walking. Walang nararamdaman. Alright, yan ang aking iniinom sa totoo lang. OsteoGuard. O, diba? Mga kapatid, sandali po lamang, ha? Kami po ay meron pa mga importanteng mensahe at sa aming pagbabalik, ikalawang bugso ng
0: News 5!
2: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
3: Walang masama sa...
4: Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Wait. Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
10: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Gusto nyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
12: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
11: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Alright, mamaya, pag-uusapan natin tong charter change na ito ha. Yung pong chacha na yan. Kahapon po, talaga namang sinasabi daw po na gustong isulong. Alright, ano ba itong charter change na ito?
1: Charter change, pagbabago sa ating saligang batas. Your Honor, Mr. Chair, ikaw ba isang ayon dyan?
0: Saan?
1: Sa pagbabago? Sa saligang batas o sa pagbabago sa mga nakaupo?
0: Ako, dati-dati, medyo mamaya na.
1: Oh, sige, masyado pang maaga eh. Nabanggit kahapon nga ni Tito Sen, sa katsa daw siya, yes. Character change. Oo.
0: Okay na ako eh.
1: Saan?
0: Okay na ako.
1: Saan ka okay?
0: Hindi na muna pag-usapan yan kasi magbabalita na tayo dito.
1: O mamaya ha, abangan
0: marami
1: namin ng birahe.
0: Marami ngayon sa mga nagmamaneho lalo na.
1: O inaabangan nga
0: nila. Sa lahat
1: nila.
0: Po ng mga ngayon ay namumroblema po sa pamboundary nila.
1: O sige.
0: Lahat din po ng mga kababayan natin, alam po namin na sa mga panahong ito, napakahirap magkasakit. Kung maaari nga po huwag magkasakit bawal magkasakit. Sa hirap po ng buhay ngayon, kaya po dapat lagi tayong wais ha, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siya pinag-uusapan. Kaya po sa pagpili po natin ng gamot, ating inuulit araw-araw, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi po kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad ang gamot. Yes, pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya po, lagi po nagpapaalala ang Unilab na piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat po ng marami, Unilab, sa inyo pong laging pagpapaalala na piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab. Salamat ng marami. Thank you. Ngayon, handa na ba kayo sa ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita? Pero bago yan, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Patay sa paghuhon ang ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. 4 na 16 pinangangambahang natabunan.
0: Higit 100 lisensya po ng mga baril na nakapangalan kay Senador Bato de la Rosa. Planong napakansilahin ng NBI. Kampo ng senador pumalag sa pagtawag na siya ay armed and dangerous.
1: Minority senators pinalagan na ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may nilulutong charter change para palawigin ang termino ng mga mambabatas, propaganda at fake news daw yan.
0: Panibago pong taas presyo po na naman sa petrolyo, epektibo ngayong umaga.
1: Sa Pulsa Video, 2 lalaki sa Cebu, dinukot ng ilang kalalakihan.
0: At sa ating Sports 5, Alisa Solomon, pangungunahan po ang 42 aplikante sa 2026 PBL Draft.
1: Sa balitang entertainment, Aiko Melendez, todo suporta sa anak na si Martina para po sa Starworks.
0: Samantala po naman mga kapatid. Sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na naghahanap pa rin po ng paaralan na maaari po namang doon po pumasok ang kanila pong mga mahal na mga mag-aral na anak. Kasi nga po malapit na naman po ang pasukan mga kapatid. Tandaan po natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat sigurado tayo na ito'y merong kompletong pasilidad. Highly qualified po yung mga teachers at nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI mga kapatid. Mula po sa kurikulum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready, future ready, aba mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho ang dapat. Ito rin po ang mainam. Yung may gabay na kaagad kung paano ka makakahanap ng trabaho agad-agad. STI E2E, Enrollment to Employment System. O, di ba? Salamat STI! Ngayon, narito na ang ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, Hiniling po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na isyuhan ng precautionary hold departure order si Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa para hindi makaalis ng bansa. Kaugnay po ito ng nakabinbing reklamo na plunder at indirect bribery laban po sa apat, kasunod ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation noong nakaraang eleksyon. Pero hindi niya ito inilagay sa kanyang SALEN at Settlement of Contributions and Expenditures o SOCE na nirequire ng COMELEC. Para kay Marcoleta, pamumuliti ka lamang ang motibo ng mga reklamo, pero hindi daw siya natatakot dito. Sa iba pang balita, bumuo na po ng tracker team sa National Bureau of Investigation para tugisin ang puganting si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon dahil sa nakabinding arrest warrant ng ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, itinuturing nilang armed and dangerous si Bato dahil po sa hawak nitong mga armas na hindi bababa sa mahigit 100 lisensyadong mga baril. Posible raw na nagtatago lamang sa Davao si de la Rosa. Kung mahuli, to turn over daw ng NBI ang senador sa Department of Justice.
2: Wala po sa amin restriction or instruction. Ang instruction po is to arrest him and he will be processed by the Department of Justice po. So yung susunod po na hakbangin after niyang mahuli ay sa Department of Justice po. At saka dapat po, siyempre, we understand may court proceedings po yan eh. Na ibig sabihin may pending pa po sa court, so kaya DOJ po ang primary na sasagot po dyan.
1: Yan nga po ang tining ni NBI Director Melvin Matibag. Sa iba pang balita, humingi ng tulong ang National Grid Corporation of the Philippines sa PNP para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa kanilang transmission lines. Nagugat po ito sa nangyaring aberya sa Ilihan-Tayabas transmission line noong Mayo 13 kung saan may naputol na kable na nagresulta sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Ayon po sa NGCP, lumabas sa kanilang paunang inspeksyon na tila sinadyang putulin ang linya. Hindi raw kasi tipikal na aberyang nangyari sa linya at wala rin silang nakitang ibang rason para pumalya ito. Samantala mga kapatid, 7:18 ang tamang oras. Ang oras na yan, hatid pa rin sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong QR code sa inyong screen mga kapatid para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Dahil open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Visit www.mayetdelarosa.com. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing.
6: Welcome to our balay.
7: This is our chance to reunite.
8: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. Big on Microdrama.
11: Umana, siguro yun.
12: Hello po.
11: Ikaw na ba?

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Good vibes, mga kapamilya.
2: Happy birthday. Pero sa mga kapatid po nating nakatutok ngayon, ang tamang oras nga po 7:22. Ang oras na yan, hatid naman sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na nga po ang sagot sa aging para hindi na kayo magpa-botox. Ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, sa ultabio.shop at sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Ayan, dahil nga po habang tayo nagkakaedad, nawawala ang collagen sa ating katawan. At ito ang sagot para forever kang young, Ulta Flex, mga kapatid. Ha? Parang lumakas yung mga background natin nung narinig may pansit ngayong umaga tsaka sa Biyernes, ha. Ba't talaga tong mga big boys ko dito, eh. O sige. Balita po sa Metro Manila, mga kapatid. Higit 400 pamilya nga po ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Mag-aalas 6 kagabi nga po, mga kapatid, nang sumiklab ang apoy. Sa drone shot po ng News 5, kita po ang lawak ng sunog. Nabalot din ang makapal at maitim na usok sa lugar. Umakyat po hanggang sa 5 alarma ang sunog bago naapula matapos po ang higit 3 oras. Wala namang naisalbang gamit ang karamihan sa mga residente. Inilikas na muna mga nasunugan sa covered court ng isang paaralan. Nasa kote sa buy-bust operation ang isang high-value target na sangkot sa bentahan ng marijuana sa Quezon City. Kinilala po ang suspect na si Alias Amo. Nakuha nga po sa suspect ang nasa 2.4 million pesos na halaga ng marijuana. Kabilang po ito sa mga nakapaketeng dried marijuana at liquid marijuana na nakasilid sa mga vape cartridges. Yun lang. Ayon po sa QCPD, ilang buwan nilang minamanmanan ng suspect dahil nagpapalipat-lipat ito ng tirahan. Itinanggi po ng suspect ang alegasyon. Nahaharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang tricycle driver sa Tundo sa Maynila na nagbebenta naman ng masiselang larawan ng batang kapitbahay niya. Kinilala po ang suspect na si Alias Berto. Kabilang po sa mga naging biktima, ang batang lalaking 6 na taong gulang na kamag-anak pa man din ng suspect.
3: Dumi-dumi mo!
2: Pati na rin ang ilamang o ang 5 pang ibang batang babae na kanya pong kapitbahay. Hinihinala pang hinalay nga ng suspect ang isa sa mga biktima. 18 cellphone na may mga masiselang litrato ng mga bata ang nakumpiska po sa suspect. Inamin ng suspect ang krimen pero tumanggi siyang idetalye kung sino ang kanyang mga parokyano.
4: Dapat ito sa basurahan, eh.
2: Nasa pangangalaga ng PNP Women and Children's Protection Center ang 6 na mga paslit. Samantala, mga kapatid, 7:25 ang tamang oras. Ang oras po na yan, hatid naman sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela po ay halos 5 dekada na o 5 decades na nagbibigay nga po serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas. Preschool, grade school, junior high school, senior high school, hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website. It's www.slcv.edu.ph o di kaya po ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Ang oras na yan, mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, malawang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat.
1: May QR code nga po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. Biyahe na, mga kapatid. Good morning muna sa mga nakadutok sa atin araw-araw. Sir Chet Pastrana, magandang morning po sa inyo. Si Ma'am Eileen Choi Go at Sir Jerry Telan, maging kay Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balita naman po sa lalawigan, itinigil na po ang search and rescue operations sa mga natabunan nga po ng gumuhong gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa rescuers, search and retrieval ng operasyon na gagawin sa lugar. Wala na daw ma-detect o kaya'y makita na anumang signs of life o kaya'y mga indikasyong makapagsasabing may buhay pa sa pagguho. 16 po ang hinahanap sa mga natabunan. 4 ang bangkay na nakuha. Ang ilang kaanak na mga nawawala pa ring biktima hindi matanggap ang pagtigil ng rescue. Umaasa pa rin daw na buhay na mahahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. 4 naman po ang patay sa pamamaril, dyan po yan sa Santo Tomas sa Isabela. Kabilang po sa nasawi ang isang barangay captain at pulis. 4 na residente rin ang sugatan at sa inisyal na investigasyon, magkakasamang naghahapunan ng mga biktima sa bahay ng biktimang pulis nang dumating ang mga armadong lalaki. Agad daw po silang pinagbabaril ng mga salarin. Nagsagawa naman ng dragnet operation para mahuli ang mga suspect. Inaalam pa ang pagkakakilanla ng mga salarin at kung ano ang motibo ng pamamaril. Samantala sa Tugigaraw City sa Cagayan, nasawi ang 67 taong gulang na lalaki na kukuha lamang sana ng ayuda. Sa investigasyon, nakapila na para sa ayuda ang biktima sa Emergency Cash Transfer Program. Umalis po ito at nagpaalam na kakain at iihi lamang. Kalaunay hindi na nga ito nakabalik at napag-alamang ng kanyang pamilya na binawian po ito ng buhay. Na-stroke daw ang biktima. Nangako naman po ang DSWD na ibibigay pa rin ang 10,000 pisong ayuda na kukuhanin sana ng biktima. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, nanawagan po ang Management Association of the Philippines sa Senado na pag-isipan ang isang mapayapa at makatarungang pagbabago sa pamunuan nito upang maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon po sa MAP, mahalagang malakas na kredibilidad at imparsyalidad ng Senado habang dinidinig ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa grupo na dapat manatiling patas, malinaw at walang kinikilingan ang mga pagdinig sa impeachment court. Naging issue rin po ang pagpapalit ng pamunuan sa Senado matapos maitalaga si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President noong Mayo 11. Kasunod pa rin po yan ang paghain ng House of Representatives ng impeachment case laban kay Duterte sa mga paratang po na graft, korupsyon at paglabag sa konstitusyon. Binanggit din po ng MAP ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 na nagdulot ng lockdown habang inihahain ang articles of impeachment. Nanawagan din po ang PAP sa mga senador na pairalin nga ang konstitusyon at panatilihin ang tiwala ng mga Pilipino sa mga institusyon ng pamahalaan. Nananatili namang naka-alerto ang Financial Stability Coordination Council sa posibleng epekto po ng gulo sa pagitan pa rin po yan ng US at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon po sa FSCC, posibleng magdulot ang matagal na digmaan sa Middle East ng mas mataas na presyo ng langis, mahinang ekonomiya at mas mahirap na paghiram ng pondo. Binabantayan din ng konseho ang pagtaas ng utang ng mga pamilya at kumpanya habang tumataas ang interest rates. May mga sektor na posibleng maapektuhan ng mataas na presyo ng enerhiya at pagtaas ng bond yields. Pero ang giit po ng FSCC, matatag pa rin ang sistema ng mga bangko sa bansa dahil may sapat itong kapital at pondo para makayanan ang mga posibleng pagyanig sa ating ekonomiya. Nauna na pong nagbabala ang Moody's ratings na posibleng humina ang kita ng mga bangko sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng gasto sa enerhiya at pagbaba ng kakayahan ng mga tao at negosyo na makabayad ng utang. Pinaghahandaan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang posibleng panibagong pagtaas ng interest rates sa susunod na mga buwan. Isusubasta ng National Food Authority o NFA ang mahigit 1,000,000 sako ng lumang bigas Ngayon pong paparating na Hunyo para makalikom nga ng pondo at magbigay ng mas malaking espasyo sa mga bodega. Inatayang nasa 50,000 metriko tonelada o mahigit 1,050 kilong sako ng bigas ang ibebenta sa nasabing auction. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, ito na po ang ika-apat na rice auction ng ahensya para makabili ng mas maraming palay sa mga magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng NFA ang posibleng pagtaas ng floor price ng mga lumang bigas base sa kasalukuyang presyo ng lokal at iniaangkat ng bigas. Ayon pa sa NFA, umaasa po sila na malakas na partisipasyon sa auction dahil mas mura ang bigas mula sa ahensya kumpara po sa mga ibang nagbebenta sa merkado. Target din po ng NFA na umabot sa 790,000 metric tons ang kabuuang buffer stock ng bigas bago po matapos ang taon. Sa ngayon, nasa 25,000 metric tonelada pa lamang ang nabibilhang palay ng NFA mula po sa target na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taong 2026. Samantala mga kapatid, 32 minutes, makalipas naman po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atid po yan sa ating lahat ng Winrock Scholar Save. Uy, mga mommies, meron bang mantsa galing sa kape, makeup at tsokolate ang inyong damit? Naku po, wag na kayong ma-stress. Meron ang Winrock Scholar Save. Sa Winrock Scholar Save, laging fresh at mukhang bagong labada, protektado pa sa germs at bacteria. Winrock Scholar Save, linis sa maaasahan proteksyong mapagkakatiwalaan. At ang katuwang po ng Winrock Scholar Safe sa labada, ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh, at Speed Calamansi. Oo nga no, oo mga kapatid. Kaya pala paypay ng paypay si Manong Ted dito. Iba pala talaga ang aircon dun sa area ko, sa area niya. Ngayon ko lang napagtanto. O siya, balikan na po natin ang mga balita sa labas ng bansa. 2 po ang kumpirmadong patay habang 17 iba pang sugatan matapos po ang panibagong serye ng pag-atake sa Gaza Strip. Kabilang po sa naitalang nasawi ang 6 na taong gulang na paslit, kasunod po yan ang pambobomba ng Israeli forces sa Khan Yunis nitong Lunes. Bukod nga sa paslit, kabilang din sa nasawi ang 31-anyos na babae. Isinagawa pong operasyon ng Israeli forces gamit ang kanilang 2 attack helicopters. Oktubre taong 2025 nang ideklara po ang tigil putukan sa pagitan ng Hamas at ang Israeli forces. Nagsimula na pong dumating ang ilang kapatid nating Muslim sa itinuturing nilang pinakabanal na syudad, ang Mecca po yan sa Saudi Arabia. Bago po yan nang napipintong taunang Hajj o ang Islamic Pilgrimage sa Holy City. Ang Hajj po ay isa sa 5 pundasyon ng Islam na taon-taon ay inaalala ng ating mga kapatid na Muslim. Nagsisimula po ang taunang aktibidad sa gabi ng Il al-Adha Festival. Nasunog naman po ang isang bodega ng tela sa Brussels sa Belgium. Nagugat nga po yan matapos ang pagsabog ng ilang canister na naka-imbak malapit po sa apektadong warehouse. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sa kabila po niyan, pinayuhan po ng Belgian authorities na huwag lumabas ng kani-kanilang tahanan ang mga residente sa lugar po upang makaiwas sa nakalalasong kemikal. Patuloy pang inaalam ang pagsabog sa nasabing lugar. Samantala mga kapatid, 7:35 ang tamang oras na muna, hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron nga pong QR code sa inyong screen ha mga kapatid, para pa rin po yan sa pagbisita sa website at Facebook page ng Mayet de la Rosa, dahil open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Rosa. Visit their website, www.mayetdelarosa.com. Batiin na rin po natin ang mga araw-araw na katutok po sa atin, ang mga taga Maldita S Mega Mall. Good morning po sa inyo. May mga nagtatanong, si Ma'am Teresa Sarmiento Reyes, saan daw tong outfit ko today? It's from Maldita S Mega Mall, Madam. Good morning kay Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, si Itchy, si JP at si Jimmy. Good morning po sa inyong lahat dyan.
3: Baka naman.
1: Lalo kay Joanna, Alona, Cecilia at kay Ate Marisol.
3: Baka
1: good
3: naman.
1: Morning! Uy, eto na mga kapatid. Sports 5. Bubuksan po ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kampanya po sa 2026 French Open kontra sa world number 17 na si Iya Jovic. Nakatakda po ang laro mamayang alas 5 ng hapon. Ito po ang unang beses na makakatapatan ni Ayala sa singles tournament. Dati nang nagtambal ang dalawa sa ASB Classic Doubles itong Enero, kung saan umabot po sila hanggang sa semifinals. Papasok naman po si Ayala bilang world number 37. Huli po siyang naglaro sa Strasbourg Open kung saan natalo po siya sa unang round. Samantala, kabilang po ang star spiker na si Ara Galang sa Alas Pilipinas Women Pool para po sa AVC Women's Cup. Sa ulat po ng spin.ph, sinabi po ni Alas coach Shaq De Los Santos na nag-ensayo na sa pambansang koponan si Galang. Magdadala po ng malalim na karanasan ang Farm Fresh Foxy Spiker sa Alas. Kasalukuyan namang sumasa ilalim sa major reshuffle ang Alas roster dahil pa rin sa pag-atras ng ilang core players. Gaganapin po ang AVC Tournament sa Camden City mula June 6 hanggang June 14. At sa balitang NBA, tabla na po ang Western Conference Final Series sa pagitan ng San Antonio Spurs at defending champion Oklahoma City Thunder. Kasunod pa rin po yan ng panalo ng Spurs sa Game 4, 103-82. Depensa pong naging sangkala ng Spurs ha para malimitahan ang produksyon ng Thunder, partikular po ng two-time MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Nagtala po ng 19 punto si SGA sa laro. Nanguna naman para sa Spurs si Victor Wembanyama na gumawa ng 33 points, 8 rebounds at 3 blocks. Balik naman sa home court ng Thunder ang serye para po sa Game 5 bukas. At eto na, oh, mga ka-Inday Badiday, mga ka-Tita Christy Fermin, mga ka-Tita OG Diaz, at Tito Boy Abunda. Narito na po ang ating balitang entertainment.
4: Maritis ka. I don't know, that was the chismis.
1: Sabi ng mga Gen Z kahapon, ano, pagsabi ng, Inday Badiday na ba tayo? Sabi ng mga Gen Z, sino po yun, ate siya? Yun na daw nila inabot. Kilalang kilala yan ni Direk Joey eh. Panahon nila yun eh. Eto na nga po sa balitang entertainment, mga kapatid. Nagsalita na po si Nadine Lustre kaugnay ng ilang isyong kinakaharap ng ating bansa. Pumalag si Nadine laban sa umano'y pang-aabuso sa mga lokal sa Siargao. Masakit daw para sa kanya na tinatratong temporary playground ang isla na itinuturing na tahanan ng mga lokal doon. Inilarawan po ng aktres na backwards ang pagpuputol ng mga puno. Nakababahala daw na sinisira ng mga tao ang mga bagay na bumubuhay sa atin. Kasunod pa rin po yan naman ang issue sa pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. At sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita po sa Pilipinas ang OG voice artist ng karakter na si Son Goku sa hit anime show na Dragon Ball. Ibinahagi po ng 89-year-old na si Masako Nozawa na masayang-masaya siya sa kanyang unang fan meet dito po yan sa bansa. Nakasama rin niya si Mask Rider Black actor Tetsuo Korata. Ayon po kay Masako, nagpapasalamat siya na maging bahagi ng pop culture at maging boses ni Son Goku. Ang importante raw para sa kanya, mapasaya ang mga bata. Panahon niya ni Erwin Ocaño, ayun, sinasayaw po. Samantala, eto naman! Kinanta po ng Filipina singer na si Gwen Dorado ang isa sa official soundtrack ng K-drama series na My Royal Nemesis. Siya po ang singer ng kantang Losing My Heart at sa kanyang Instagram post, hiling po ni Gwen sa fans ang patuloy na pagmamahal at suporta. Sumabak po siya sa singing contest na Sing Again 4 at nagtapos bilang runner-up. Mapapanood naman po ang K-drama na My Royal o My Royal Nemesis on Netflix. Iikot po ang storya sa isang o sa isang babaeng nagmula po sa Joseon era na napunta po sa modern times. Mga kapatid! Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na kasamahan dito po sa News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julo Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Gotilban, Nicole Stephanie Canay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating EP na si Andrew Yusinko na hinahanap si Bato. Patuloy pong manood at makinig pa rin sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Meet.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Ito na nga mga kapatid, katatapos naman po ng ating balitaan. Pero inaantabayanan na rin po natin si Pastor Jeff Eliscopidas para sa kanyang magandang balitang hatid araw-araw.
3: Pero baby girl ha, sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na kumbaga eh, naguguluhan dito nga sa isyung Noel, itong Con Us at itong sinasabi daw po na pagsusulong ng pagbabago sa ating saligang bata. Siguro maganda, maipaliwanag natin. Ano ba ang proseso niyan? At yan ba ay maaari nilang gawin ng patago, palihim na paggising mo bukas, no election na?
2: Ba? Maganda, maganda. Diba, maipaliwanag mo yan sa amin.
3: Para lang natin maintindihan na po at magbabalik tanaw tayo doon sa mga dating pagtatangka.
2: Oo, nabaguhin.
3: Although mga kapatid, ano po, noong pa ho yan pinag-uusapan, noong pa po, panahon pa ho mga kapatid ni Philel Ramos, right after Cory Aquino, pinag-uusapan na yung cha-cha na yan. Alright, pero...
2: Baka naman ako lang yan.
3: Pero
2: ako
3: alam ba, ito mo, bang siya, marami nakakapansin ha.
2: Na ano?
3: Na ang sexy mo daw ngayon.
2: Nako naman, di naman.
3: Ngayon
2: akala
3: lang.
2: Nyo, porque may papansit lang si Andre eh.
3: Pero sige, mga kapatid, ito humuna sa lahat din po ng ating mga suki ngayon, ng mga senyores, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga taga Toyota, Otis, good morning sa inyong mga mandirigmang manggagawa dyan. Maganda umaga po.
2: Morning.
3: Sa mga taga Toyota Alabang din ha, dito po sa mga kawani ni Mike Lee ng Toyota Alabang, maganda umaga po. And also, magandang umaga rin kay Security Guard Aristotel Pancha na araw-araw daw po yung nakikinig dito sa ating programa. Good morning mga Sekyo. Kayo ba'y kondisyon? Importante yan na dapat lagi kang kondisyon. Kahit na pagod ka sa iyong pag-duty, importante hindi ka pumapalya at baka sabihan ka ng excuse me. Hello, attention!
2: Hey! Yan pag kondisyon.
3: Oh, baka bigo ka na naman ha. Sandali lang. Ito ang para sa'yo. Pagsik to! Bravo! Food supplement for men. Diba? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalagya!
3: Good morning kay Attorney Chod Delphine at sa lahat ng mga attorneys ngayon na nakikinig po sa ating programa. Magandang umaga po. Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Darly Daroca, good morning parin Darly.
4: Good morning.
3: Yan ang ating ka-Bravo na laging kondisyon ha. Ikaw ba'y nagagawi doon sa mga pag-meeting-meeting nila? Meeting-meeting daw ha. Mga kapatid, sa oras na alas 7:46 na po ng magandang Tuesday morning, ito po, Meeting of the Minds. Yan ha. Sila'y nagkasundo para hindi sila magkasundo. They agree to disagree.
2: Tama.
3: But we all agree. It's about time to listen sa ating The Daily Bread.
1: True FM.
5: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopidas.
3: Brad Jeff, maganda umaga. Go ahead. Thank you for your time again.

0: pa tayong pera, naalala nyo, posisyon, walang kliyente, walang achievements, wala tayong mga following sa mga social media natin. Grabe tayo minsan magdasal, lumapit sa Diyos, magpunta sa simbahan. Pero minsan habang tumataas yung achievements natin, bumababa yung dependence natin kay God. At ito po isang issue ng puso na dapat nating tutukan at bantayan, yung issue po ng pride. Lagi na lang ito natatalakay dito, pero dahil marami pa rin prideful people, kaya patuloy natin i-address yan. Dati, Lord, tulungan mo ako. Ngayon, Lord, kaya ko na to. Okay? Or worse, hindi na nga tumatawag kay Lord. Alam niyo, ang problema po sa pride o kayabangan o pagiging mataas, it is a quiet, parang siyang anay, unti-unti, tahimik lang siya. Pero before you knew it, sisirain yung buong pagkatao mo, sisirain ng pamilya mo, sisirain lahat. Hindi mo agad siya mapapansin kasi minsan hindi lang siya sa salita, makikita mo pati sa gawa, nagsisimula na yan. So kaya I just want to encourage you sa Santiago 4:6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Parang simple lang tong verse na to, no? God opposes the proud, sabi ni James, but gives grace to the humble. Imagine that. Hindi lang po disappointed si God sa mga mapagmataas. Sabi dito, he opposes, kinakalaban. Kasi nga po, yung pride transfers dependence from God to dependence sa sarili, sa kakayanan. Alam niyo po ba yan ang ugat kung ba't nagrebelde si Lucifer? Dati siyang anghel ng Diyos sa langit. Okay? Ibinagsak sila sa impyerno, ibinagsak sila sa lupa, tinanggal sila sa presensya ng Diyos dahil si Lucifer kasama ang 1/3 ng mga angels nagkaroon ng pride. Gusto ni Lucifer umupo sa trono ng Diyos sa langit, isa lang naman siyang creation. Yan din yung po yung ugat ni Eva at ni Adan. Pag tinignan niyo to, ganito ka dangerous to. Ang pangako ng serpent o nung ahas kay Eva, you will become like God. Nakita niyo yun? Si Eva at si Adan, mga creation lang. Ginusto nila maging Diyos, mapagmataas, and then doon na po nag-start kaya nagkawindang-windang ang buhay nating lahat ngayon. So how do we fight pride? Number one, always gives glory to God. Always give glory to God. Don't worship the blessing more than the one who gives the blessing. So give glory back to God. Number two, stay teachable. Humble people never stop learning. Hindi pa pwedeng, kaya na ako, know it all na ako, alam ko na lahat yan, hindi ko na kailangan lang magturo sa akin. So, wag ho yan. Pangatlo, remember where God found you. Wag ka masyado makakalimutin. Nasaan ba ako 10 years ago? Nasaan ba ako 5 years ago? Eh, makita natin, wow, ang layo na narating ko. And lastly, practice gratitude daily. Gratitude kills pride. It kills entitlement. So again, gusto ko lang po kayong encourage. Mas maganda po ang buhay na mapagpakumbaba. Had success make me more dependent kay God or sa aking kakayanan? Teachable pa rin ba ako or feeling ko alam ko na lahat? Do I still pray with desperation and humility kung hindi na ako una best nagdadasal? Santiago 4:6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala. Alam namin many times na tackle na namin to dito sa Daily Bread ang issue ng pride. Lord, lahat naman kami, Lord, may tendency o sa ibang area ng buhay namin, meron kaming iba-ibang grado lang ng pride. Lord, tulungan mo kami ma-pinpoint, i-expose nyo po ito para maihingi namin ng tawad at matulungan nyo po kami na magkaroon ng humility and total dependence on you. In Jesus' name, Amen.
1: Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Sa aral na ibinahagi sa amin ni Brad, Lord, guilty as charged. Gabayan niyo po kami sa amin pong natatanggap na patnubay araw-araw sa amin pong The Daily Bread. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at ang amin na kapakinig na ito pong inaabangan araw-araw. In Jesus' name we pray, Amen.
2: Amen.
1: Amen. Brad Jeff, salamat muli ng marami sa iyong napapanahon na paalaala sa ating lahat. Brad Jeff, thank you very much.
0: Anytime, Brad Ted, ikaw pa, si Chacha. Yeah. Chacha, looking back 10 years ago, napakalayo na narating mo. Iyon.
2: Oh, nako, salamat naman sa gabay ng ating partner dito. Oo nga.
1: Hindi yun. Oo.
2: Salamat sa iyong gabay at napunta ako sa tuwid na daan.
0: Yeah. Tama yan.
2: What could have happened, ano? kung ako ay

0: Hindi itinuwid ng landas.
1: Mm. Oh. Si Brad Ted, marami natulungan niya pero simple lang at tahimik lang.
0: True. Brad, marami siyang naituwid na daan.
2: Punta ka dito, may pansit.
0: Oo, may papansit.
2: Salamat
0: si Andre.
2: Ang dames. Alam niyo, tawagan niyo pati mga guard natin.
0: Ang dami.
2: Ang ating mga ate. Set,
1: anong ganap? Anong ganap siya?
0: Nag-birthday si Andre nitong nakaraan. Ngayon
1: Andre.
0: Lang nagparamdam. Ayan.
1: Related.
2: Yan si Andre, nagkukusa yan. Ha? Yung iba dyan, alam mo na, no?
0: Kailangan pilitin. Kailangan pitpitin. Char! Oy, pero
2: mag-thank
0: you tayo, Andre. Thank you. Oh.
2: Tawagan mo silang lahat dito. Hindi natin mauubos yan sa dami yan. Pati yung mga gwardiya sa baba.
0: Yeah.
2: Pati yung duty bukas, ha? Tawagan nyo na.
0: Pwede pang pang-almusal hanggang bukas. Masarap
2: sige.
0: Yan.
2: Okay, Brad, salamat na marami. We'll catch it bukas po. Ay pista official, Edil Adahda bukas po. Yan po ay non-working holiday tomorrow, araw ng Miyerkules. Alright, Brad?
1: Maraming salamat. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Inaabangan po ni Ate Nati Ocampo Versosa, ni JB Garganera, ni Manong Tus Almarsan, at maging ni Kuya Al Mendoza at ni Hill Biliwili, ang ating pong The Daily Brad. True
3: FM. Anumang sandali, muling darating si Jesus.
4: Malapit na akong dumating.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: The magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
10: Sabay na love scam na, ayan.
9: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
10: Ay, kasal na po pala siya.
9: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
10: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
9: Tutukan ng
11: match made. With DJ Anna Ramsey.
9: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM. At

0: True FM, True FM, sa 105.9.
1: Mga kapatid, ano po, itong isyong ito ay dapat po natin pong balikan at pag-usapan kasi baka po habang abala ang marami sa ating pong paghahanap buhay, sa ating pong pagtugon, ano po, sa pangangailangan po ng ating pamilya. At tayo po, nadidistract dito po sa ingay na ito sa politika. Baka po bukas mangkalawa, tayo na lamang po'y magulat na yung pong kaso ni Mr. Atong ang i-dismiss na. Yung pong kanyang kinakaharap pong criminal cases kung saan nga po ito may kaugnayan sa mga missing sa Bungeros. Kasi sa pinakahuling report ng media na nakatutok dito, doon po sa higit na 30 na mga missing sa Bungeros kung saan po may kanya-kanyang pamilya na tumatayo po dito na mga complainant, mukhang 5 na lang daw po yung nasipot doon sa hearing. So yan po'y kapansin-pansin, kaya nga may mga katanungan. Totoo ho ba itong sila'y dinadahan-dahan sa areglo? Uulitin ko, yan po'y desisyon ng mga pamilyang ito. Yan po, mga kapatid, ay kanila pong sariling desisyon. Ang atin po lamang malaman natin ang katotohanan nga na talaga bang may iniaalok sa kanilang areglo. At kung meron man, ano itong areglong ito? At kung sakasakali man po, mga kapatid, ano po, ano sinasabi sa kanila ng DOJ? Kasi po, sa bandang huli, yung prosecution dito ay sasandal doon sa mga complainants. Sa kawalan ng complainants, paano pa po yung prosecution, di po ba? Maliban na lamang din po kung talagang itong si Patidongan ay all the way na tatayo sa kanyang testimonya. Atin pong kausapin ang asawa ng isa sa mga nawawalang sa Bungero. Sa atin pong record rito, ito po ay 34 na mga missing sa Bungeros girl. If you also remember, meron pong ginawang mga pagsisi dyan po sa Taal Lake sa paghahanap po ng mga labi na sinasabing mga itinapon daw ng mga bangkay ng mga sabungerong ito. Ang binabanggit din po, mga kapatid, meron daw hong katotohanan doon sa report na may mga kinausap na at inalok daw po ng umano ay halagang 40,000 na sustento buwan-buwan. Wala din po tayong kompirmasyon dito kung atin pong kakausapin nga kung siya ho ba ay nakaharap mismo nitong sinasabing abogado na siyang nag-aalok ng naturang umano ay sustento. Pero ang abogado pong ito, tumanggi na po, no, na siya ay umaareglo, na siya ay gumagawa ng kaparaanan para po hindi sumipot sa hearing ang mga kapamilya ng missing sa Bungeros. Asa linya na ba ngayon ang ating kakausapin, please? Sana nga po ito ay matuloy na, ha, ang ating pong appointment interview na kahapon pa po dapat nga naka-schedule sa oras na alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you very much. Ang ganda ng ating Tuesday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Samantala po, pagbati ho muna ng good morning sa ating mga suki na nanonood ngayon sa ating pong YouTube at sa Facebook and of course sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo 105.9 True FM.
2: Eto na! Unahin na natin. Ito talaga everyday yung ating suki na school bus driver, si Nanay Teresa Sarmiento Reyes. Good morning po, Nanay. Magandang morning na rin kay Roberto Tambalo at binabati po niya ang ating mga happy anonymous donors ng magandang umaga. Si Lania Enavu, good morning din po sa inyo. Maging kay Nemencio Villarinia at kay Lynn Her Hernandez. Good morning na rin kay Vivian Mascarino, kay Luz Valenzuela, Sabi niya, mayap a abak po from Dau, Mabalangkad, Pampanga. Ayan ang sinasabi niya. Si Charlita Gaya, magandang umaga din po sa inyo. Maging kay Marie Chris Bacale, Pedro Digal, Julie Flores, at si Lam A, maging si Maximo Javier. Puntahan naman natin itong mga nakatutok sa atin dito sa True FM YouTube channel na kanina pa rin po nagpapabati at nakaabang sa mga birahe ni Manong Ted sa nangyari nga po sa Senado kahapon. Abang na abang sila. Ano daw ang masasabi naming dalawa? Mamaya po, wait lang kayo dyan. Peng Dimazana, good morning po sa inyo. Magandang umaga na rin dito sa nakatutok sa atin sa True FM. Si Big Time Berto, watching all the way from London. Si Papad Wizard, good morning po sa inyo. Magandang umaga na rin kay Nanay Telma Monton. Good morning po. At siya ay nagpapasalamat sa maagang salita ng Diyos na hatid ni Pastor Jeff Eliscopides. Si Emily Sagum, good morning din po sa inyo. At kay Alfredo Magat, magandang umaga. Meron siyang tinatawag na fake news dito. Pero ayun nga,